Na rua de tika nando monra tau na zil gospel e nambula ndau besu ki sa sibi tingo wikenda na tolu ne tin kawana miniti. Pia bambula ra ramba tika ni wikenda na kaibu naka endai en pama na abiti. En kaibu ni waro mbuka ni kua karosa mbulu ka dio ni singa ni bulo me rono ndolu rosa mbulu ka ono bambula tika ni wikemu ni ena kaibu naka endai. Wikemu ni na marama na turanga na dharu wono wane leo. Tara kina wikemu ni nisoli soli. Nisi ama tiku maya na tiki ni au binaka ngona. Nonta patapata na lube witi na besinga waro mbuka main na tolu. Lu kinna tini karon kaloko and basing of rombo ka kedesar pe bambula raram kedesar tikani bekenda a bendela ni abo bakto ranga na sana tini ka ba mai nonda ni mbole bena ka ni mata bena ka mai bambula tel tikani bekim ni sama tikani mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbole bena ka mai te ni borbor za bunga ni sama tikani mai kina and na yakabi bena ka ndai na mlinda ni bengara bela na turanga view ne mai tengi na kimbao and na mbonge and ka bena ka ndai bengara tikani bekim ni me da ba na tin karwa na kaloko ni bikim ni bekna semitik mai vale semitik mai nunum ni tolili so kutung bekna da kalaka ranga le situng bekna mai nebul ni soli soli na ba bolo tal tingan bikim ni na ka bi na ka ni ko no da wati ni ko spelengo mai na tolu kin ba ni tinga bi na sergo na ronga tin kin no da ba ga ba kalo na ka bi na ka ndai do mon to na John Hunt Mail Choir serenga kibwa ni mbole binaka binaka bale bune semtik mai ene PMN Fiji ene ka binaka ndai

0: in Fiji.
1: Ena banga ranga mena kena sopa. Menta beki na gai boka lutuka ne loka. Duna singa ena soula ki ne loka. Ken mambale, na bebutu ni mo sangrauna na dhawe kune kune takituna. Ni obina kata me sudu na blessings. Roma, there's no other way. Kana kalau, kau paula bertumi Roma. Do not be conformed into this world. Roma tinigurua. Hallelujah. But be transformed by the renewing of your mind. Do tell him that Andre, you need a renewed mind. That's what your heart is all about. Hallelujah. Hallelujah. Katina bidia stamu saoti na kaka chigo paula en tu namba i e chigo idaga gona kena terai namba i metela raki namba i dendon metela raki katarai tele namba i binakato nema i e metera i me Jerusalemi balete lebu namba i inda virie tungango the casting down of every stronghold that hold us in bondage, in captive sambasu namba i ke chiriko Sangai bombola yo rea pintu na marra mandau tangane atunga na loma nimbaya. Bagai mini manda. Lulu tele manda kabe koe lebu namba inda viri etunga edla kengo. Koe bagam bombola teki kenda tunikua. Kati na matanga nikua. Nadaba na bombola. Kati na live mena lima na ono. Koe sa ivala bala da. Sa bombola kina ivala bala da. Yo tele manda na lulu. Redi matanga kabe koe. Kele no bona numo tuni ivala bala da. Nisa kune kune takine ivala bala da. Sana sudu sarang anam bumbula. Sana ni rani ngarabo na kalau yang dunam bumbula. Dunam darabasa sa, dunam darabasa sa upon aklo. Hallelujah. Kuni lulu redi mandana matana, kabe ko sana rani ngarabi kalau yang dunam bumbula. Loto kakasa tiko iko nam bumbula. Nabo sa mani bombula sa sa nga indua ng dondonu e tuwa iko. E indua e lewa iko tiko. Rambo bombula tu mexipite na panan rauni ambaki. Hallelujah. The pulling down of every stronghold. O kenda nanda birria tu nambayin, da songota tu nambayin inong da pangananu. Da lotu tiko da songota tiko nga merani baga lutu ya loka tiko ngoto ya misanga is loka binaka ngoreapi enam bulan indok tangani isang tabo nambai sangai bukan bulai rawo reapi itu mentara bagai minilebo itu tele mentaran rekawe ko ni sang tabo nambai sanangkara ni sirreki nambu mula yang anabu sirreki sama ilaka nakau belatai Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Kadi borta buke bakasa sereng ki mundu unu bena ndu nkai sereng ki dina kina. Ye menga nanga rauna na kaka Paulo sum sum lotu remai. Ninda sangalala when we are set free. Menda nanga rauna menda kuani bagaya ngataka baga be Italia nanga lala ngori be zaka kina nanga ngaredani to bayam. Sama dalkan lu katena madu Saudi sena madu Iliu na ya lo tambu ni kelu. E zaga zaka na veira na tama tarang ala. Na ya lo tambu ni kelau e na sama du ribata kan ona mbulen du na tama ti bala bala. Senrao. Rao nubu na ya lo tambu. You can preach on the Holy Spirit. You can talk about the power of the Holy Spirit. But for the Holy Spirit to demonstrate His power through your life, maroroy na ngalala. ne kuni saka kina na nganga ndera ni topo kaya ngo na zapo na nganga ndera ni topo kaya ngo kala ti ele matini kaziwa na bai muta kodi olo tu bina katu ma ruti ngo bale ni kuro e voso paulo ngo bere ntu matolotu kaya ngo samai baga langa na toso ni alotambu patrika ni alotambu ke mundo una kaya kala tia who has bewitched you ndo wa tekebu ene alotambu tarona tegarona ni tekebu Na nonda baga mulai and the sun rengati and el tamu nikolo kau paula. We are sealed with your Holy Spirit. Na lega ni kalati ya me kuni lega ni bale ni lotungo. Ndo wa tegibu en el tamu. Ndo sama itini tu en akabaga yamo. Flesh. Kaga mwate na revival ya do me kalati ya gona lenga lebu. Lebu na revival ya takaba na kolonikua. Lebu na revival in sangin bera revival outali. Boko tale na buka. Lulu tale manda, lulu tale manda. Kabe ko mukonya do beyi koya. Kabe ko nduwili kena kalati ya tolo. E bosa ngo kini shoko shoko lotu. Bosa tiyo paula ngo abirin tama tama mulai. Kemu ndo na kai kalati ya. Ndo wa teki buu ene lo tambu. Kena bale na kata bote ni shoko shoko lotu me kalati ya. Na revival, na restoration, the move of God in Galatians church. E teki buu ene lo tambu. Rasarabo na dadagamana na besi na tambu. Rasarabo na toso ni alo tambu. Kaya oti ni alo tambu na sinri mataka ni bala bala da. Hallelujah. Hallelujah. Danga rau na nanon di tiki tiki bu. Rau an inda tiki bu tau dako. Kono fokus anu mi tiki tiki bu. Rai da tiona no mi dama dama. Yara bura kaya ni bala tambu sandina. O koe sakadibi ke mundohu. Koe na kitaka. Ena tomana, wakai kuritaka, ena ngai bakau dia. Kono tako sopoi, kono buku ni ngangan redhani yang umum. Keo didi tiwe rara, sana ubu sarang nasi, doi kusaha diskuli faitaki. Kelatia, odai salari kemundau, who has bewitched you? Dua lago tinanduri lago lako, e andono tiko na bosa na biwitsia e asa terai ko ngai moidi ko tani baka meni manda o baka na mata tiko na kau belatai na namun doa baka mulai o dai ngai lago mai ngai tuis taki ke mundo ngai moidi ke mundo tani doa teke bu ene alo tampo doa sama itini tu ena kabaka yango dan karau na nanga lala sa bangala te kenda kina na kalau kuo ni opaka yanga taka baka ba Italia na ngangala na ngalala ngori mo da kaba kina na ngangala na nyamu wala tena yalo tambu kani bolo tambu kawa paula na banuwe tiko kina na yalo ni kalau era tiko kina wira era ngalala merang karaba na kalau sa sente ke indune bisu sa sireki na linga angurau ni usau sa sireki na bangurau ni ulande Kone ya mengandu kakase mekea sa sereki ni ambi angungo uso mei baka bide binaka ulo beta na kru. Gela urai na lenga mekalati na kale kalati lima tini kadiwa na buuni topo baka yango na bimbo takodi na bimbo inriba. Bala bala tawa sawa sama. Ralotu na singe tamu rabe kaseti na loma ni madawa. Katia nungu laivu na mbongi ngeyoti nungu laivu ya ni ofu nga bango. E va poco ndo ndo ndo ta mata online jeno musando ro kanu kumaro ndua nga nei wona programu I was preaching to 4000 people na message ba tanga mo mata kani ko ni oti tele na lima kinaono another 3000 people I was preaching early this morning through gonga na message sa kuno takitiko Oto sini mena kata, mera lain bulu wiraya. Wira serangara, lewa nipu balengo. Wira serangana, lupai kira, lupai nipu balengo. Rangai tangi mayeli ni raleza barbaga waletaka na kasa bunu taki chubi kemuni Bai muta kodi ndara wala to wala wala to sama sama Ras abuse taka na nona mula Bala tena bosu ni wala wala dala mina bosu mona abuse Du mudara baga minelebu Na mbale mbale ni bosu na abuse mana Bible dictionary abnormal use of life Dotar mata na lulu, kabe ko no sa abnormal, Siang sarang dindi kena tu menambah kaba. Ya na bune le bul takan ni bola bola tan ni bola tamu na lia lia. Na ngau na ni riba, na ngau na ni lia lia. Sabo sota uti na kelu. Ni osambula ku ni bola bola tali. Ni osambula ku ni le suba tali na banu ni riba. Ni osambula ku ni le suba tali na banu ni mbobula. Dunandre, dunandre. Kaba no sabo ku mulai. Maroroe na nungunga lala. Uli mga takapitali ako no abuse taka. Hallelujah. Nasa sereke na isireli maichipita. Rangali abuse kino lomini lakutu. Nakalau sa takaba no nitabi. Sa sereke iratani maichipita. Iyan anon ralenga na isireli. Ralai mbula paka berebere tino lomini lakutu. Ralai mbula takatu ni bala bala ni mbula maichipita. Nandau tangane, nandau ya lewa. Paka tagangan ni sungguh sama lo tu mekalatia ngai mumbulu ina kalu erna sema sarni dulu kina nunggu iba kapak tim keka kino paulo tenar tu mekalatia nindo usah kita kena bekaunggo awa tukuna beke mundau au na tukuna tiko ma kini malam bale engko enduna isu enda tonu me edres taki bale bila lo menilutu kau paula au tukuna ina mateni ngauna au na tukuna tiko ma menda baka na numi kina na tamata enda garabo na kalu Kenda ngona tamatanga ni bokana numi. Hallelujah. Abe kango tukuna beke mundau, awa tukuna makao beke mundau, au na tukuna tikonga. Ken mabala ni bolambo ya lako sartunga beke kenda.

The Morotona Katinas and Serena Eagles Wings. Kato tiki mipi kenda nga unani sa sibi tiku na tolu e na tolu sanga bulu kamuola na miniti na kaipa naka ni bua romboka e nda iba mbula tika ni bikemi ni mbeka na sanga isi ama tiku mai na tiki ni nga unani binaka ungo ni mbulu binaka ni mata binaka mai. Feba mbula tika ni bikemi ni kitha sarana isi ama tiku mai ngo ayo kalandi e nandua sebe rua poindi rua na FM ni mbulu binaka. Ni mbulu binaka wana isi ama tiku mai fangare e nandua sebe tolu poindi ono na FM mai Hamilton e nandua sebe tolu poindi bua na FM mai tauranga ni mbulu binaka. Pena ka wale wana sema tiko mai na tolu do seba tolu poindi walu na FM. Nimbula mai rotoro e nando seba tolu poindi diwa na FM. Mai tau po e nando seba waa poindi saiba na FM. Mai Hawks Bay nando seba tolu poindi diwa na FM. Nimbula binaka mbula binaka mai Taranaki. And the frequency batangaya nando seba tolu poindi diwa na FM. Nimbula mai na Manawatu region and ndua seba tolu poindi wana FM mai Wellington and ndua seba tolu poindi vitu na FM watike ndua seba wa poindi ndua na FM. Mai Christchurch and ndua seba wa poindi ndua na FM. Nimbula binaka. Nimbula mai Dunedin and ndua seba tolu poindi walu na FM watanaki na mai Invercargill and ndua seba tolu poindi ono na FM. Sengu nimbula dhabi kemu ni na asema tiku mai na live stream ni pmn.co.nz and mekabi binaka ndai. Na seba wala na nrau seba lima tolu ndua na nambani renovator taramekina ke tiku mbeka sona kamini na kathibaki sona tukutuku ni binaka tamina kathibaki. And I kabi binaka and I sin around ni message my and to ibola mata and PMN Fiji and I kabi binaka ni kwa ngi na namaki tiku mena bana kaloko na romo tiku kina na kids ko na nono vinga rebio ne mai tagin da kimbau ai mena bana kaloko na lima na kaloko na romo tiku kina na nono robosa tiku na

fusu teo na lima na kaloko na pana kaloko enda na rongo zetu kikina na vei tala noa me baleta na na kena na vei tala noa me na pelimendi en na vuku ni kena na nonroto tuba tuba na ministry ni policing en na vuku ni kena valuti tiko na na na wenga ngai se na drugs mai nonda vanua na vei karto sa vagador tiko na tambane ni ubisa en na ngonongo haya manda na rongo dana vana kaloko en na yakabi ni kua ni utea en dana na lima na kaloko dana se masar tiga ni kina vatake ya as anja senada ulibiti en na vuku ni nona wasi ni ngona na nona vei bararam teki vikenta en na yakabi vina kentai Tamo na tonu first try, bena sere chisu, nongu chisu, nimbule vinaka.

0: tataka, tataka. Ah, vina ka wakalewa. Ne, sa wata kwa tini ka waraminiti me wana kaloko. Domono tuna first drive. Eh, rong roka vina kan dina nganga ni sera. Domo ni sera viro nga. Ni mbula vina kana luwe viti. Wambi viti kwa viki mli rangone. Ni tako kila hii. Elano, vina na kwa ni mbuli ya reparent teacher day. Ni kwa rao singa ni lei mbuli na kena.
1: Teacher only day.
0: Teacher only day. Teacher only day. That's right. Ngore. Rasanga ni lei mbuli na kena ngoni mbuli. Rona makumbunguru toka ya mewale. Rongande toka ya. Ori de toka ni vida na ngoni la skateboard wabu ki toka ra. Skuta wangu. Oh, gombe ka vida na ngoni kwa ra. Teacher only day. Nda ye kwa ni mbuli. Ni mbulu vinaka rongone. Nui taka ni mbulu mbulu vinaka. Ya, na uti wale li na wana ka loko. Eo ni nangai rongoda kina na itala noko. Sendo tukuna tingu na runa maa dhasa oti. Oti nga, oh, maizengu tina daka daka daka daka

0: Vuki e vande ataka o Dr. Teresi Vunindilo ndro intra talanga o Chad Robertson na i vola talanongo e na engona e koro o ngandre o talanga mo bambu le beiro talanga na ngone rasara patati kume kena maramatina ndre le no abu katala kena rongol tal tinga bipoka bubali ngona mai na vese in Newzealand ito voko merla mai tiko en kena marotaki na wasi wasi sino ti Methodist Women's Fellowship AGM ni ambaki ngo fakadir sa tingango e East Auckland sarang oli tiku mai sarang ada tiku mai na marama wir talanga na non randi bu vale anda wakam bula raram baket sa tiku vi kemuni wakam bibi tiku le no Dr. Wandi Dr. Leone Wandi sa ni ko ni bola mata sa mai sa lo re tu non tonana ni sa waru bondo wanga bu kasa ki mai iya gitu no ko i so ir baka na maram sarang oli ngo rang gena numa baka me ode de mei ni bulu bila ko ni wai do bulu bila kan reker to talanga na tadi mungkin nga ni mo ni ta kan ni bulu bulu bila kan ve ta ma ke sar ni bu vale o ni vaka yo ta ka na rangole mai na nomu ni ndi marama na nomu ni ndi seni ka seni rosi ni ve mata bu vale mer mi tiko en vos le vaka en vaki ni wasi wasi en islandi e ia ni bulu bila ka talanga ve ke ni marama marama ve ka ve o kan ni ndri tiko mai ni re i soko wanga tiko mai se ni e vang muri tiko mai ngon sal yang ilosi e me ka vini kua ni mata vina ka mai ani mai mi masu ni na vi maru me na kalo na num ni ngol ngol tek me o kalandi e na mu ni ma da ungo ni bula vina ka ni ya rongoni ni tala noya mai koro nda na ngai rongoda tiko ni o tiko kalili na vana kalo kane ka vini ko bulum bulum na ka tiko ele no tu rangi view maru ta ka tiko na num bula kira wang bula tala tinga vena ni roi toka ni olivia bula tengivi ore de tinga ni vola mata ni sa ya do mai tintel tinga leno ni sarto ha do mai vaka vitira ni vimbu ni mata sa ke ve io ya burung burung na tinga mara ni burung pasanga ngo sali rov na kan itavi ene ken leki i vaka ndo burbi na ka na ngo itu kai jeda ena na na yani ni turanga mai ruko mbenga ena mata sa ke ve do mbulo vinaka do mata vinaka mai vitina ni vimbu ni ena ya kavini ku mbulo na tinga mo sese the va ron vitina ni rusi ke ina na nana ki kem ni rudi ferro bulu na tlanga christine rovoi do se mo bulu mai brisbane na veka ni vaka rombuka ni bulu na tlanga na bulu na tlanga malcolm andrews ron ron vinaka na no vaka te to ka ni volo mata na no vaka ni vinaka taka sa mai doki na i dodo ni vingravi e na north stadium north harbour stadium and na mada saoti ni bulu na ka na turanga marama do ron ngon ni le ki kem ni na lai vi ki mne na la ki voli ni kua o ki tonu i taka valo ali sini ni isan na na maki e na mada o mbalavu ni vaga dhangi dhangi e ndai e na mada o na mwoni mada o ngo vinaka iyo na nambani tala mwoni vali wali sanga ni vaisau saiba o walu na nrau saiba saiba saiba lima tolu ndua na mwoni ndau ni vengera vina ni kua ele no turangi viu ke ya one mai tangi taki mbau e na una mai mbiti ele no baka leka leka miyo na ngole tale na songo ni marama sana gami tomana tondo tika ni okoya ena ya kavini kuna vingi rafi ya thawusara na tini kiruna kaloko ena mbongi levu ni kuwa Moriah Sunday School Choir in St. John because he leaves I can face tomorrow PMN Fiji Pamana
1: Viti

0: in Fiji.
1: Na Digicel, sa wakararata ka non da bibu sa kikeirna wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel en a besai Aotearoa. Mo bulie mai na dairy, supermarket, sa ingun ulu ni bensini, mo bako te virna weka mo mai viti. Rata langa ni bako en a vei lawa en a www.digicelpacific.com. Kini tuku tuku matai lalai, mo ngereira tau ni tundau ni pakasala en a saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake wata.
2: Kemuni, enda ura rosara me luto wakamalu ana vei kambimbi enda ndono menda dakava ena vukuni nondambula. Luku da mudhula ena bookmyvaccine.nz se vei taratara kena nombuni wa ese valimbula.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na Digicel, sa wakararata ka non da bibu sa kikeir na wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na vesai Aotearoa. Mo bulie mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulu ni bensini. Mo bako te vir na wekamu mai viti. Rata langa ni bako e na vei lawa e na www.digicelpacific.com. Kini tuku tuku matai lalai, mo ngereira tau ni tuun dauli pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake vata.
2: Kemuni, enda ura rosa ra me luto baka malo na ve kambi mbi enda ndono menda da kava ena buku ni nondambula. Luku da mudula ena bookmyvaccine.nz se ve taratara kena nombuni wa se valimbula.

0: PMN Fiji.
1: Ndaro wate tigana ndo moi sesi na serem bue bue asip tingo bi kendana lima na rosa bul kali mana miniti en nambongi bina kendai. Ya nda pa bini bina kani na kai bina kani ko kero sa sa se mate gomengo na maramaloya ande sa na dole bi tenu buku ngani na no no wasini ngono bi kenda na kai bina kani ko me baka kebe kem nimbe kana saba muri kenda tiko mainda na rodi tiko menna bizana maza sawa tinda rodi tiko tiko na nona bewe se tiko bi waram tiko tiko eno buku ngani be kai so ndon ndon menda ngan ngan rebi menda na kila baka mimbi be kenda na lu be biti eno bi baka ram tiko eno buku nanta mana ni lawa ya na kebe na kani kuwa sa se mata tiko mebe tiko kenda na mbongi be na kani kuwa nje se nada anda sana ba mbulu saramanda be kuwa na mbongi be na kendai mbulu be na kamarama loya
2: Iyo, ni sambul binaka, marami wales binaka noa na resureti, wabin binaka na matabewe kani in the bahan dirorong tal ngamai, na tuto pamana ni video ngo, na no tuto bosa nga, na wale.
1: Binaka nje senada, kila ni na tuto ulu tangati kumbeka na kebini kuwa membala titiko na family law, sena la na be na lawa membala titikenda na buwale. Kerekele, ya orani ni bebarara ramte kumbeka kina.
2: Naku, bina wale, tuto kuna seri, senga i lango uti nga ungo na buwale so tuto, tadoba, mama titiko ya ni, ina, etovo ni bu vale ba kamgori me sautu tiko na no dan bu bu vale e nda sing indo so ta keda na manding ba kamgori so mo na indo gado na bi kan sang ni na kita tu ya ove matai mo war ta manda ta ban ba lawa e wasi rua ta ban ba ka civil law ka tiko talenga ta ban ba ka criminal law ta lo ka velo wai ke o beita ke ba visa ka una lei tutto mi taki va ka o visa ma mena va tabela wai e so non unda na ado sare quel vive su guarda tambana na criminal law va rendo to richiando in criminal lawyers de ma caruna ni tambana na civil law tambana raram basara me balata na consumer law to sangravoti na ma basa o tiando antiche nelle le quali mandanga wai ha Bautiko kina na family law, na lawa e bauti irana wo vale. Katiko nga awir na kenandui turang maram nila wawir na family court judges. Ay nga rautiko, na tamba nungur. Doan nga una, nga loma nitine na yamba kimba ka sa siviani, ama isang ana matentu, mewa karawarawataka. Na itubutuba ni kenang karawi na kawa ka vila wai ni family law na family court wa kame sanga imbe ka mege kuswa ti rabanga tagi wakali wuna loya matai sarando se ulebo ka ruwando ka nren retok na madando kune irambeka na loya ni family court rangrubu ke ikenda dono ngono na loksa loko duru mamai sana na lango waka legal aid waka ana kenda waka sa usa taki na waka wang taki ni lawa ni matintu kai tana na legal aid kwa endo nga rawi i kenda enta ngano lako ya na family court ka sengo vei kenda na kenda kukua waka i lawa menta so mana nanda dui i loya iya sama ni waka tanga kina criminal law Okay, that's under the law. Tiko ni tiko talaga ang legal aid ni criminal law. Kaya naman yung dambita kipag o visa ng dali red kunay kada tu na linga ni o visa na linga ni langgor. Tiko talaga na bibu kipag criminal legal aid. Yan, tamba na mga family law. Sa tiko ko bukasar na lawyer era kadibinira legal aid lawyers ina tamba na ni family court. Kaya ng balimbale, oni rawani kerebe bukehani ke virtun tambana ni legal aid services talanga ni tambada ni justice wara ram ia oiro ngai lewa mai ke na solibe iko sesema ia senga ni nomu ngongo ngori matai mana le redro ni na loya na loya na gaita kata kata kana pa le form tambana ni ker kerian ke virtu kertuno bagando nia tatoka ke senga ni mani bagando nui Asa tiko nungo ni sala nda rin bang tanga na loyo ngori na kere imba ka nga. Vi loyo ngori mea barita ka na tapa na kena isau. Ke wakao na rau ni wabing uva. rini kemi maybe ngau rini kemi so matu na tengah pagi lalai eh cuma na ngau ni salah enda rani ibu kei kenda kina na tempat na pagi lalai iya na family lo raram ba ayah ubi ebi teman tengah ubi ngan rebna ulu tangan tu tengah karbayani ano ko kay kenda bimbing sa tibong godo na kano ko nua ando atento ko mga na kena ibalo balo ko lawa sa nga uwi ka uwi sa tibong sa tal nga may biti na matanggali lawa na ba tena nito o sa mga kay tabi na kena ko uwi na lawa ka uwi balo may biti na ko sa pagkata ko boli na tamban ni lawa na matento may biti may biso kina na family law ai na ro non dolu ke tolu ah wa si bina non da to rai da ngame na bibi sa bina ke tukne men New Zealand ke Australia men da me serta na eviti na tamba non gur e matai ni sando me kabor na bu vale si mani bu vale ba ke mau se ve i ken de New Zealand e wil talena o ira na bu vale ra senga ni mani ba ke mau era tu ba tanga da bu vale sa So sa mga nangone sa may suduki na sa buka ang bakitoka na nanda bewe kani buka ang gwari sa nangone sa boli bale sara sa nda boli motoka bata sa hindi na utaka bat na kana hada ruru ya buka ngataki na dano buka buka balangi na defecto ay marurui tango makisartel tunga na buvale e bangori na nanda bewe kani I ke maniado na baka mau ke bu vale baka mau eta be te ke na non roba mau na tumbu tumbu na do ya na disillusion can ever na bo ya and the kila ilu na divorce do se li mai na ote ni vale vale wai ke sangan reba me ada na me me sandro me tawase baka lawa sa baka ni sala ro ro sarta lenga in New Zealand na apangar serre sa serre. Kaya me bukang doon na rebu-rebu ni sento mga nakabinak ni sasanga ni matentu me baka rao-rao tak na ngomong isala ni family court na bakiro na dolo ka diwa ka tini. Iya sa baka leo form tek sar nga divorce and a dissolution and sa baka leo form tek sar nga sa batu ya na ken rao-rao. Kan ren resara na do le taro sa mga biya balu tembeka ke sam biu mai ndo nei vol ker ker ki na mate belo ai mesa mai e ser ndo na poco mau ando sando vendre en rezar na bio valuta o bio bakan da tra weekend ke ntum bak mi vitima te ni poca be to to bat tu na la na mo mo ya vai so no ve canta to mina filipin do ke era era sin ki la na bula mi ser pa te ni ra lo to catolica na mate tu filipin era o ma era o o kati tu era se mati tu ina lutu baka katolika ka kema tambu le butungo na serre baka lao e ti ngana no andra no ni sala ni i to no ni sala balabu te torna en bang balab na non me dissolve tag is a dissolution na no andra sa ni ra va ma ba lutu katolika en ta no kandre en rezar e ra do me ke o singa ver ru me ngana kisio bu ke ra so no marama ni Philippines me ha fun rato arro mandanga me me boca mi mundo que vale ngana ker ker do kate tolo sar ni sa do me volve lo en vol ker ker ni serre que se me van a ni beti con na mata vi lo vai sa ronio que van a ni sa so li ma mai na i volan ni serre que me me sinti con vol vi lo vai sa no boca to lo van a mai na turang sa na maram ni lo va e boca mi binga so no kanda me na filipina no no ku que la vola mandanga sehingga pakar ruang tengah ni rombus taruh para wendu na sesangan ni seri mem tiga nak kamar telan lay mi ruang yang baki na nandui tutu separation rawan ni dah separate tiga dua cinga na baka ni vale entah saya di rumah tiga rendandui rumah tu mereka na vale batu tiga ya esok nak kanda sarah boleh vale dokan rende tokan na pengar vale tali ya sarah ni Bakan dia tak kena mati ni walbilo ay ni rosa dui tutu separated yang baki rua yang dui yang apa lepas tinggal ya yang dui room room eh sekarang dui have their own lives they have separate lives gay muri na sabda udah kerana sergi na dui sengaian bu malu na sesangan ibu saya ni nonda iau pakai bu vale na iau ni pakai mau sa na yao ni bula bata waka be o tini sa mbele mbele mbele ma relationship property na yada no ngor ki sa ndoya do oti na ba ma serre to sto yu tar no ma mendanga yi sa ngaya ni na keno vindu vindai na nun rau yao ni bula bata waka ba ma wa ando tama topic on itself a relationship property yi mbala tani kei tondo ungarra mi kenda na community ki tondo sengsuti ni soli wakasala ena tamba no ngore because it involves a lot of money to do na kena be when the wind dine I love lele me balata no vale so ver na canta lo con mai tolu se va tu meno vale me na kai do mica voi sta anche to na sin rodi e che to ngai rifrutti che to ngai di sotale na kena ndau o kalawa and do we get in a relationship property division so mo non da do se tava na io ritigo na luvenda na kenra na veva ka sala taki me mbala tana ngan ravi ti ngana nando ngone ayana nando na nana dana nani itabi mbimbi na turang nilewa sen maram nilewa ino vali vilewa ino family kwa na nono maroroi na ngone na best interest of the child ima kanto ulutanga mbimbi tu ino alawa kwa o elvida na care of children eh na nandra bula mai na ngome ni bem biu me to sa ni kilu me ngarab me to sa dak me ka ko ni lutu so bu tanya de ni non grab na ngone ken balbal o ken de lo tikan bel bel o ai ken sa tu tu ban chukan sa ni tu tu o binaka tanto ko tempo ke le bona manda dun ke manda rawa na tanto bi ale ve ve ba du to ka ina lo ma ni bal ni velo sa so tin ken ko no ya ken do na no mirna lu benda Nyor na luvenda sa strana indon kara lewa na non remain din dui leo kenda mi tum tumbu asa non tan dui sa strana ngawa kem matua kenda na tum tum kenda matua ni dono bu vale kenda iliu iliu tu turang tum tumbu ne iliu iliu bu vale mara matina asa dui tiko na nada dui tabi kenda sama ibe i sei sa tosa na non da vengo le aki na luvenda wale nga sa gendo no remain dut da burrina che ana se mi sta resangendo me dingo dingo na che ana rebu rebu le le quando la mano è ando via bi maro roikine na vali bi la wai mena ia dona kam do kaleta leta che do ada mai so mi clients don kata leta bi bi che ana men dando ma con che tira ta sono quello con la bel bello va in da marita ne che da tu tu mu tua che da simil na me da mi bi banda bi gati ta kai so na kai san che da bi ta tomanda me Rona veo kani ti ngana lu venda wat kena ni tumbu tumbu kandua. Kuni na singi rani mai tamu suki. Na veo e kani waka nra, waka vei susungi, waka vei na adoption tale nga e, wau tale tinga kina. Kia sanga ni wa vaya ni ngor na mo matua kena no mui halu vin maka na halu waka sautu, na waka sauta sautu tinga no mbu vale. Se mani ta serre, se mani tandui lako lako ni ngole ngole ngo. No, ke o dala na nomi tu tu na vai lo vai talinga na biu tanga mai. Na matanga li le wa na oda. O ko e na pagandita ka. Yo ir na ngone. E na maruru e na nanda. Nanda best interest and their welfare. Ta umanda. So na una, ir sando wele na itumbu tumbu. Pagam bimbi en Usilandi, ta sana redva kusungu ame. Le usara na tumbunda. Era na nanda bumbu, era nanda tutu, era na tukanda no bunda, era ben garrabi. Apo ka me mato tu vinkan da mei viti. I Islandi da mei reto toga baos ma vir no vekanda lir na tau kini bono e ke. Ni do mei ado, e sa na lenga vir na nanda moni na luvenda, na de tumbu tumbu. Sa na rei tabi nga na bunda ke na tukanda, mera na vei susungi mai. Ia tiko veira, nunga lala, mera ngwala tanga ni vali vile wai. Se o momo ke name beka, se o nana li lai, se... Se ndua nga, sa mi venga rabiti ko verna lu venda. Ka roga ya lene tumbu tumbu, ndu vai a eso. Sa ndan dui ngole, ndan dui sanga nga nga nga nga nga nga se so tele na kainda sa, ka di bikina, nga ngole ni baba lain karna, ndi to kama ina ngone. Ilo tele nga nga venga rabiti ko verna, so ito verna. Nga lalo mera, kera kera ni vel velo wain, so ili verna parenting orders. Ngori me kan kila twili ya na custody na parenting orders ni venga rabi na vesinga era do vin kera ni na bumbu sen tu kan de ser na do venga rabi ya na parenting orders ningai siko virti ko na mwani ngai soli bene tumbu tumbu kan dua Kaya ando usangana pa libelo ay mamaroro esara. Baka binak na bewe kanin ng rongay tumutumbo kibir na lubendra. May kakoy ng damuto eh. Sa mdo ba madalta ba lewe bir na klain sa muna rin do lang may sa may tumutumbo birang beka ra tuna gang. Birang beka ra baka yung kanyito na way ni mati ni way nganga ni bewe bang matintaki. May kaya so baka mo singan yung do sukai murna ban velo wai mai na non ngan re na non ro be ka no moni ke tumbu tumbu aya me ka ko ni da mutu i sa ti kona ken moni sala na muria ke ka sa video calls ma nga video conference pa ka pa ka ruo na be ma ba o se be bula se vital no ban ngan tal boni sa sing tu sa me face to face i ke mani face to face meeting in a way ma da on do on back a rindole ave na dona banado centers e tigo era supervising centers sa no tanga li songo songo sa sul tu ver na bebu ke baka a ila me na family court ka sul ni bebu kan do ni yo mer me do host ta kir na ngone nge la me ka na tu tu ko na sul ver na si na be si ko to si ko ver na lu ver Se mo se tindo ta toka sa mka ba akla tu tu bu kar do man rewa me ra ngol nga kir na ngon ra McDonald's e kla me ka ko se tin min do tale er sin ni be ba kan ikai me ti bu lo man do me ra ngi do ka me o ka be bu la ngi ta ki tu sang sang tu ra non do bi tar no ba kir na lu ben ro ka me is ver am friendly ver am ali ki ano bu la ba ka be ka ni bu ba Yaya na tambana ni care of children. Awean taraya ni to family violence, glance sando waka rendo me boss weekend the door to na non the to. Awe tambana ben garabie so, yeti ko ngana lawa kamaro ir tangana ngan singir na ngoninga, maro ir na tina so mona, so na tum turang tangaren do care we book han care so tabti ko ir na be boss orara taking of family violence, family abuse. Wira tangana non the Nangasi, it's an elder abuse. We're in a tutu, na boom boom. We're in a tinanda. So no one is in a luvenda. So I'm a tua tiku mai. Tiku vire so na mbuni viva ka sabura ratakir. Ina na rolo mani wale na. And the roni, kutne o kenda me tumu tumu ni isa. Runa rabuti kenda tali. Isa na luvenda sa ra. Bo vio robo si mwane leo toka. Tutu ma nangani bosa. So isa ni buki buki e waka bandomu mbuli takana. Nandu mbula. San asa mbau tume. Family violence. Rosa nga na to. Ker kin wali bilo wai. No protection order. E ra e senga ni saun. E free. E no. Non da ker kin wali bilo wai. Miso ili mena protection order. Me maro I kenda. E rosa nga ni 24 hours. E ane da na me fast track. Sa nga. Bataya na kena maro rin na non da mbula. Mendo tiko maro roi, mendo tango maki, me kona mo boa. Pakayango, se pakayalo. Ay, ilo manto, ina nando bebe kani me. Ina maro ilo tango maki. Ito na, obe kanta. E ano family fans. Elder abuse, eh, wili saranga kino. Ka nando mulava buka lebu, ni lebu na obe kanta, mbeka rala kumay na tinanda, nung buda rala kumay, sa may tauri lavo, nang rapensin, sa rami rata, mbeka na tauri lavo, talang ay kenta, gendo baka yung attack, mendo baka, Sambu-sambu tagira tu, nanon da matua mbek. Wanga teki tau nan rei lau, rasanya ni, rau ni baka tu lewa tengah, nanon da kabo kei lau. So nanon da do, rasanya mbek ni, toro rong bimbing, yur tal nga ramaru rui tiko, in a family violence act, runo dutin kawal. Gwana elder abuse no, ubi abakan de tengah yani, ke mani mbera nanon sasanga kina protection order, Rangir tirtunga novisa, tirtunga novisa, tiko virtunga na kukowar tundu silia na PSO, a Police Safety Order. Angay lawa novisa ni sana wan kadiba novisa, angay lawa main, lawa novisa ni suli ngando na singa, nandando cool off, lawa manday kule, wa vengi deng toka ibali ni kake na se, se ve no mong friend, rawi singa tolu, ke mani tosto da ke sara rawi tin karuwa na singa, singa tin karuwa sa, so nandai, dando na, Uki lep sa rambangar ya, rambang pala sa tengah na PSO sa silia may nobis sa mungkwal. So noon doon, ang tanong matingan, ang tanggul nga ako ubal, may maroroy na tanggo makin. Sabi na ka, ito talitin ko na tambanan no, kila ni kambimbi toka, ngan reva nga me dan nan mati ko na ka ulu tang lele nga o via taraya ni ongore me bakani do trek and do kalebu sa ngol nga da sa do red fan do kai do va nga taki bai lo atel nga iso na tamban baka lawa ongore ya to ko ni lo malanga taka bala tin na yava ni bal ni bele wai sa ti ko no ni sala ni na kai ron do testa ki na no evidence ke manyo kera kera ti ko kai lo wa min do protection oda se kaso na no di tuku tuku rong rong ondina rong rong ondina ya samuna ento kasi wan botra odin ba ke ve rong ori tuku tuku ori ni bogan botia sanga ina na ita bina na pan ni belo ai mena en ke banding bandi ke ba na taro na gai taro ni kina na soli tuku tuku ke na refi david na gai soli kina na ode ondina se ode lasu ke me bina ka tondo ni sa dura ni bel belo ai ban ko ta sanga mandanga menda ve kila mda bilo mani tiko. Kasi ni tala pa ni mtale bi bahadu sa na mtale. Enta re re man kosa. Enta re man o pali bilo wa redi kenda ni enta tori kenda ma tu enta nde. Enti na ni enta bi kat kat kat tunga. Ta kutu sempi tunan onda via ve imbano, ve o ve indino, ve laso. Ba to bile nga nga kila mtale wa reta ni enta ma tua. Manda susu me ikina do wa reta ki kenda. Ken ken ma lun kede. So ni tal ngaba no bele wen ngon na erroni sa anda ka ki rede kitu sin yau sin bebin batang na tine kwa nga na ruang na tamba nongo ngan rem ke rende tundam no ngan ram table tundam be me to urun ni vital no taka ke rende tulia to to kasar sa wali ronga ha sa ko serra bebin maram si turan lewa me le ta ka mai na ke no od ka kin no tamba ni ta don tamba ni le una family court una mi mamma vuole attaccare ti condono un dottor marrama loya family court loit ngori o lisa sam vondre in the play level una marrama ni sta su barangori do ron vitar tar to do rifota valem to che si vi qua che tale so a no de canta una mamma che to santo avete anche che to sale di quel bello dine ni sani tu de che to me che ne arrangi to loco balatanga ni santo ulang kama na we kanda but just encourage everybody ke mani sono taro tungori kilando geroni email tanga we noa ke ne ne mai kaso no na so no tel taro angor ni ke mani na we ke we ke ne ke na so so ni na tamana ba me muri seva privately ye ni to namba ni tel wan ni noa muti ni nga goi otara ke mni na varrong tu main tonda ku ke okalandi e tiku talinga na nomu ni ndui community law center gori ra simi somi so no na vaka vaka tal tinga la mo gori so kora legal aid lawyers ye to van tang na danga na tamba na ko free dali ke ro ka sala kina website tiku na tamba na ramba na clc aotearoa community law centers aotearoa .org.nz okay to ena vera ke okalandi yai otara. Saiba viwa, rua vitu, vava, viwa, ono, ono. Sa maitini baka ikia o kenda to, sa tangiri na nongu alami, sa uvea si vitu.

0: Ina na wale psara, no na we su red ka lem no marao in do nando to bulango le line ka vientai men community law South Auckland yo tara ke i papakura. Na wale psara.
1: Bina ka wale bo andia, ke la in do na we kan de tingo na telefoni e taro e ker ker tiko mai kera nimbeka in do na mama taro we ke muni.
0: Don, bina ka wale.
1: Yes, na wambula sara isa nimbula bina ka.
2: Ke la to kumbaga ni ngeli yado kana prosesa e asa chuku saranga na sa legal le sa le yado kana sa no kala oi o ke la kona do talanga na ka ove to mana bega o ko na kata ka ni ni so na prosesa se chuku na ke ne ko ko ma la taka chuku o dia mpata na chuku so na proses lo ma ni matin tu ko ri ni ba ko na meta kun le yado sa rika ko ko na ke na ni to na vitara tar la mo ibando na tambane ni orang atau meriki si entona sona komplain back si mungkin nang uno tu tolong dun dua menda kun tu tolong letala menda kun dulu ya do besar na proses ya tapi tu kena avenues na lomani law ni selain di mana orang atau meriki me merinda kun ya do besar ni kena na itu tu ya kau bawa nak kena vivara ramatengko sa tegbutan tolong cukup mai okelah sarah dulu macam gue lebur na bebekanda tra do rumo tiko mbaka sona itukutukungo muni kelati ko ni etiko na bunori ni vitar tarkina o Claudia etiko tamara na contact na ministry ni vitar tar mikina sona bunori na vi buken na vi bara rama tikina o ka samba ken taro ba muni na katanga na itukutukungo mbat sao tali tak sarvale na ken na me vi wase tiki to na non de bata bata ngo na itukki sona me mbulutu na bunori silan nda klavina na kena lawa no no don no ko vale no no don na ngone ko bibi na veka ho di kenda tuki na na lomani child protection of family violence ba tike na klana na social aspects ni no don pula sanda do mutu na ngone ko e ambe na no ku sel ba kasa mo sasan ba kan itar ko ko ben bina kata kan bi bara ramataki mo mo na tok na ka bina kan sigandai
0: Nak nita.
2: Nak.
1: Isa, vina kasi, vya ba vini vina kavi kemo na vya kani vina kavale wu David wita na kina vi ani vi India, na wakuli na muni o na vya bara ramataki vya umandanga ndo na kana na lebuni nungu sanga me dabuli vya singa, na vya bara ramataki ndo ba kaya zora kani buli tiku.

0: weekend a we babin bina ke kene weekend mun rabo dana ke be dia na nomination solete na nomini ngona do zingo matuna ni to ker ker malmalu mi be wa e balu alesi eno poko ngani ke na wase mai na nomini kila mende mi kila va te ke na lube viti en na nda pata pata bina kango
1: Aurambe nga ni utinia eno a ti ko talinga orto na ana orto na project men's champions for change worry ang arto na turanga e na turanga ang iwiti bewe kan raramba tau ke ke irto na arto tuma ke irto na wakanda totale ma iwiti e so ke no bewe kani sar soto soto nga na turanga wakame to toka na rumo di na turanga dirsa wita no takasar tali di nga na bi ka me bala tena non rai ka na turanga na kena marui no bula sa tu go pale me so non don berra na manda wa ka sam sam ya na lenga eu pi kena turanga a tu go reo mi stanga ni valu tu go re total tala a tu langi na project a te go me churu se le mi se na men's champions for change na ka kun de alle lai ke ti go na ron tertaro Taran wei, wei tuna turang ongor. En anonda maro rei talunga, kenta na turang, ke minisar nga, o ni na tauri uliti kwa nai lako lako ongo, ni huwale ndok sa utu, ni kikawa tukei mai biti en New Zealand. Vina wale usar nga.
0: Vina kasara baka lebo. Ndaba vini vina katiko vei ndia wate kei pusa tia wate kei vei ndia ena buku ni wasi ni ngona ni nona na ya kabi vina kani kuona nona ndo mei wasea ana nevika membaleta na lawa waka mbimbina nona ndo mei wasea nevika e kila karto ndo wakai tebite kirito kina na community law na puno e waka zaka tiko kina o koya en ngoe o tara klasa ambita tiko mo kona nambani telefoni we kenda mbeka na kep kai tiko mbeka sona taro and then avia taronga and avuku ni venga rabia rito baka edhora tiko so mbeka na munitaro memba leta na vika edhora kukua na kabini kuora ni nivita ratar maivalua lesi email maivi au lnot@pmn.co.nz kise kep kai nisa rongoza na nambani telefoni ambita tiko mondi ya rani ningire ni kene kita unangai upload taka tiko na video nivita lanoa na kabini kuwa na nito pola mata nivita lati ngakina na nambani telefoni ni renivita ratar kina ve irto na community law otara rani vitar tar virto karani taru kina en ka vivina kandai

tango se tiki ana to mona to na bonga ni dele na bata na o en na sere a un beauty le buka mai hasi tingo weekend na o no en to lusanga buka to na miniti en na e kabi vena ka endai ya a me buka nda sa rongo se tiki meka en na mada o sang nda gai buka nda koiti kon go mier to sa me ka de buka tiki no mata bosin bending dingi mai beauty ni sa buka sa ngau sartinga na ngono go na we come in baleta na ken na poko poko ruta ki se na we come in baleta the bending thing in my beauty o ya se ko na na fi election eh election day to ka de pakati ko na electoral commission and singa buke lulu ni sa tiki butiko na na ken na campaign period wana general election kasa na nagaitha buti kuna campaign period ni woe wasa nga bulu kawalu na yawa and a singer ni wending dingi ya mebaka virko toritiko na electoral act ni runo ndolu tini kava na ngauna ni wending dingi sena campaign period and cannot begin earlier than 30 days sinde ni tiki vu me bere tulu sanga bulu na singa before the completion of the 3 years and 6 months from the date that the parliament first set after their last general election. Karto sa meka diba kikina na electoral commission na kena tiki butaki na campaigning period we ira na we sungu sungu baka politiki era na tutiko and na bending dingi and I am baki ongo. Se mertiki ni kazi baki na tiki ni singa na baka idhuri kina bending dingi ya arto tukunu ngana electoral commission me baka nisa me declare tiki ngo na campaign period sana na nama kitiko na bending dingi ni biti na baka idhuri na maliwa ni kabitu ni singa ni bulo ko sita kena kaono ni singa ni bulo February ni ambaki mengo ya na Ricardo sa mga rita katika mai na matabuasin ni Binding Dingi Serto na Electoral Commission may vanua sa kasa na wara kitiko na nama kitiko may na issue taki na rit ni Binding Dingi may na karos nga bulu kapa ni Chuni and do nga nangon sa na na rit ni election ko ito issue taka na presidente ni sana issue taki na presidente sa tanagay matala talaga kina na na tigi ni singa na baka idur kina na binding dingi kasara wakong getitiko na bay isang usongo baka politiki erna tutiko na bay matini na bukuni binding dingi watala kina bay ira na na na tutiko na binding dingi kaya na bay toko ni menda na numutiko na bay ka ebirikotori na lawa ni binding dingi mena baka muritiko na bay ngolo todoko Tama yung bulira tu, ano bang nakentay rekin na longo? Abot ingo bikin, dahil rostang bulkaban na miniti, may bito na kalako.

te monata una HQ na sere na vangi e li wabi au a watingo wikenda e wana miniti me bitu na kaloko e na mbongi ibe na kaendai mbongi tiko ni wara mbuka karo sanga bulu kadio ni singa ni bulu me rono ndolu ro sanga bulu kona ni taki ni toso bina katiko na ngarabi taiwe na mbongi ibe na ka ni kuwa wikimu ni mbeka na sema tiko mai na bunuwa so ni dhaka dhaka ni dhaka dhaka tiko na mbongi ibe na kaendai sombeka wikimu ni na barong tiko mena to lili ngole le stali tiko na ngole bali se sombeka en rewe tiko wakam balavo en na mbongi ibe na kaendai en na buku ni kena le maru taki na waka dhengi dhengi mbalavo en mwani madha wongo ni take ni na maru iti kuna mbula kana ngaru ni iti kuna vito siaki en to lili en vivo noso en da vingo leki tiki kina en mwani madha mbalavo en da sa ndonu maka ya nyongo na vivo na numi ngame virtu na tamataka thaka ni uvisa en na buku ngani na mwani nangangaro ni tiko enga unisala ni ngole na nondo to Belawa na New Zealand Transport Agency na nondo to Journey Planner muni reni plan taka pape naka na nomu ni ngole ngole na ngoni sala na bebo noiso de na bebo noiso na bonua na reni songo to na ngoni sala so na bonua na sangate kumbaka ni reni ni ngole kina ya arto kerker tiyon tambani obisa berni ni to sayani ni visi korao na nondo to da Belawa na New Zealand Transport Agency berani ni tose yani kini ka ruanga na nonto tabi pa na numitiko na bukun kena ta untara makitiko na nom ni seat belt na bingo no kede sara ni ni to bingo lea kitiko kina mentara makitiko na seat belt kini ka tolu biu lebi na talibu ni kila ni lebu ba mi bina ndre pambalabu na bukun ipa karungo sere na vitala no sa mbeke ngiriani arto kerker tiko mi biu lebi na talibu ni kwa na panteki talibu ni ndan kena ndre ba arani ko talibu na nomu baka na nanu na bukun ni nomu baka na nanu batike na nomu concentrate tiko na ngoni sala na rendi baka buna na baka salaka. Kene kama rito kerker tiko me kuwa na CBD. Driver, stay within the speed limit. Wili tiko, tiko kena ngwa ni ntana ya dhobaya ni nabibu noe soa dha katuki kina na baka bina katekin beka ni ngoni sala sera dha katuki kina so na dha kathaka ngoni sala me ntana baka muria na speed limit. Kene kato lima nga kerker tiko rito ntamana ni ubisa kebe kau ni sa ngunu kona driver. Kebuka nyo nrei niyo kila nyo na nrei butiko kerekere kuwa niyo ngunu. Kenika ono, drive to the conditions. Kebuka kambu toka na ponua on me wanga na nomu fog light. Nrei baka malua. Keta una uza, nrei baka malua. Nda vena numi, ninda ngoling, ninda tiko yungo ni sala. Bati kenike nyo tuiti ngarto kerekere tiko. Menda ndou puliza, menda ndou wawa. Menda ndou wawa. Be patient and wait for the passing lane before you overtake. Be bana numi nga mai bertu na tamba daga daga niobisa ni ndabingo le akiti ko ngoni sala en muni madha ombala wongo.

tarong ati kanta mara tona. Tondo langi ke no to solo asi tingo bi kanta na bitu ena rosanga bulu kaba na miniti ena bongi benaka endai. O klabi kanta na pamureti kona itu tugu me vanua ena mada wa ngango na singa bidanga na singa sao jerto sa me pasta kai pelmendi na the criminal records bill ni ronondolu rosanga bulu kalima okela ni go na criminal records bill go en rawa ni solia na ngalala bi sona le ni vonua ka rasa karambeita kitu sera ba kala ba kalawa men como se tiao na na solia be ira na na bete ki tu bra lawa ka sara o ti vi za na mbaki na non ra me bete ki tu men na merasa clean slate men non records men sa na bute ni mai bana non ra record na na zala e ra bete ki kina ngoni o ti na non ra me o ti na non ra rehabilitation sara na gai ra ni boko di levi mai e go wakam bi biti ngo na na ngono ni COVID-19 o kla ni lebu na lebu saranga na leni vanua mai vanua rambita ki na dhala lalai wale saranga ngo na nisenga ni randara na nonra mask se ra baka dhala ambia kana lawa ni curfew se kona lockdown restrictions o tia sange mei tuya ni vana nonra criminal record na vi dhala lalai ngo lebu saranga be irango na non da dorbo ker na ngone lengo sangai ba ko puna tu mer seng ran ni rau ni lako e bono tan mer la me bango ni selandi si australia en na vuku ni daka daka e na na leba mobility schemes karra mai tao tu ki na mem balata saranga ni satu bono non criminal record na be dala la lengo io na criminal records bill esa na rawa ni boko de lebi ke de na zala la leia men na baka sana na reni baka tereira mer na ngole kana reni men na sabati ko men na sabati ko non criminal record ngoi wil tel tinga kini son ve kisi ve mbita ki lelevo tu ko netiko na ndoni lawa o and the minister ni justice Remi Turanga barita ke pelmendi ni lao tal ngango na sulia na mandingi beira na zala la lai wale nga sang ni wili tikin ngo na serious crimes se yura na sexual offenses me na boko di na nonra zala ni sao iti na ngona era rehabilitated kina se mera na ngona solitiko mera vaka binaka taka na nonra mbula ka salo rai ni irsa binaka sana gari ni wole kina that they have spent their time say they have done their time sana reni boko di lebi me mai na nonra criminal record aba kambi mbiti ngo ni ndo zaka na police clearance ga ndo lori tiko mai o ira na be zala ke di ngo yo erto saba gari taka na tambana ni visa vose te saba gari taka na o sero mituranga na minister ni justice ni kena sa mai apa ste ngo na na lawa ngo sa na be buke baka lebu sara be ira na baka zala na be zala la lai ngo baka kena kena era ndala ko zuru mena ngone ni covid 19 men vebuke en buku ni nonra nonra sa sangatiko mera ngole en buku ni zaka zaka en vebu no so era vie ngole kina kanga ta baka ta tau tu balet ni se ni sanga ni se clear na nonra police clearance balet na vida la lengo ko baka zuru mena ngone ni covid 19 Tumoy lendo zaka zaka? Zaka nan tambea. Sabi mati ki bikenda na bitu nimbongi binaka. Ndai nimbuli binaka na sangai siya mati kumai nimbongi binaka ni kuwa. Nimbuli binaka ni mata binaka mai. Binaka bali buna siya mati kumai na PMN Fiji.

mai Stevie Hitley en Sere Chulu Chululu sa botingo weekend ero sa bulu kapana miniti me walu na kaloko en mbongi ve na kendai a be bambule tika ni pikemi mbeka na sanga sia mati kama en mbongi ve na kani kuwa a be bono so ni sia mati kama ikina ni mbule ve na kani mata ve na kama ibiki mini sia mati kama ina live stream ni pmn.co.nz ni mbule ve na ka a be na kavale bono vito kontu kama nonda program ve na kango na pmn fiji nonda bata bata na lebe viti kando viti kuna program en be sing a varumbu ke mai na tolu ki na tini karua na kaloko e na mbongi lebu. Ia, bibana no mitali tiko mai wero tona tambana ni obisa e na buku ngani kena sa rurubo da sa tose bolak sartigani e na buku ni raki mbatambata se winta ka bibana no mitiko nga e na songa na tips, eh? Some quick tips to keep you safe on the road. Kene matai nga kebo kasa tiko i tumba e sanga ni kele tiko nangarai tina no mutaka tiko i tumba mo na numa ni singa taraba na mataka ni singa taraba na ngono mo na ambera ni onreba mo na reza me na kuni ice tiko na nomu i leilo kia paka e ice tiko kere kere me na ka kuni suwe ena wei katakata na wei matambata ngare ni suwe kina ka me na reni lakotani na Voi se va tai mbeka me utukuna mai bana no mi lelo me rawa ni rawa ni rei ba binaka ena ngau na onre betiku kena we ba na no mo klabi kenda lebu be kenda be mata kango da sa tabu tiko na kambu ni nda andre ba mai vale ngole mbeka korni buli se na ngole ba kaza kaza da sa tabu tiko na kambu io a kritiko me Kere kere tiko na tambanio visa me na wangatha na nomu headlights. Ka kakua ni kupakarara biba na autolights ni motoka. Ukila ni libu na motoka sa tiko na era tiko na autolights. Eh? Yo, kere kere tiko tono visa mu wangatha na nomu headlights. Me wangatha li tinga na nomu fog lights wa na nomu motoka. Me na bukea na vito siya na nomu vito siya kengo ni sala. Eh? Kene katolu adjust your speed to suit the conditions. Eh? Kepaka batambata tiko icy se snowy na buno na ndrebe tiko kina na ndrebe baka malua you would drive slower than you normally would to reduce the risk of losing control se skid na no mutaya no motoka e ker tiko na tambana ni obisa adjust your speed to suit the conditions ke tatombi tiko na uza Klabi ke mnina o ekanda mai na South Island na singa tambu mo niti tu siti nina na makatiko me na tau tiko na uza na bibi mai bi ke mdo na South Island bi bana numi tiko na tambana ni obisa na buku ngani ke na marro tiko na mbula ninda lako ngo ni sala me nda ndrai baba ka malua ka to adjust your speed to suit the conditions. Kene ka lima nga mena mona reza mer ndrobia wa kibina ka batike na lori etiko mai matamu eh se tiko ni liwe iko a greater following distance between you and the vehicle ahead ngome ke ba kind of ya na buku ngani ke na ngandrebi menda just to be safe on the road eh ya ba te na ke na itio tinga mo ba ka ruta ka ba kabinaka na no mo ngole ngole ni mbere ni ngole ka o na mbi mbi to tolo tal nga mbele ta mo ka ku ni mbere au kla bi kenda ni nda ngai ndo ke la ni nda mbere ti ko bango ke nda ka ke de sana to tolo nga na ndraiba sa nda ngai sibiti sara nda sia ngani bi ke la na zaba se zaba ya ker ker ti ko na tambana ni visa menda waka waka rau ka the plan taka prepare and plan for your journey and early departures so that you do not run late e abi dengana bi bagana numi mai bana tambata ka ka new visa abi kenda nando ba ka to lili e na bungi bina ka ni ko bi kem ni som ba ka warong ti mai e ran rebe mbala buti ko na buku ni ngole ngole mbe ka yani i hamilton se ngole som bi ani na hawks bay region se ngole ser mbe ka i wellington na kenda le maro ta ke na moni ma za ongo moni ma za ni ba ka zangi zangi tiko kena marotaki kere tiko na kena ngaro ni tiko na nonda baka ngataka tiko na ngoni sala ninda ndrebe tiko ya ukla ni lebu talanga na punua hara na bungi bina kenda ina taka tiko na sota bata eh na buku ngani kena sama idha batali tinga ndo na madhawa ni ngarabi tabi baka buli na zaka vei kenda baka bubale
waka mata i lawa lawa mbeka a lebu tiku na sose angona vina ka vale na sema tiku mai na vito ko ni politiku mai na ka vina ka ni kua vina numi tiku ni wiki mundu na marama ndu sose angona tiku mai i Mount Wellington na mbongi vina ka ni kua vei Roberta watake Mbuna watake Sonia ndo mbule vina ka na marama salo lomo tiku ni wan me mundu mbese ni angona na mbongi vina ka ntai

Ndara mwaza tika ananta mwara tonu punga ni ndala indaki ndaki ena serendua ziwa ziwa ono asipitiki wiki andana walu ena walu na miniti ena mbongi vinaka indai. Eklani baka zanga utiko na ngono ngono non rau sota na timi rua na timi ni Crusaders wate kine timi ni Hurricanes. Sa tika utiko ngono na second half. Baka dhori tika nangito ngo mena Apollo Project Stadium mai Christchurch liu tika na timi ni Crusaders na rusa ngapulu ka ono ka vitu tika na timi ni Hurricanes ena mbongi talanga ni kuwa rano sata tika kina na timi ni Reds abate kena timi ni Fijian rua rano gita tika na Suncorp Stadium mai Brisbane angit tika buti kona ngito ngo ena ni naote na ziwa ena tolu sa ngapulu ka lima na miniti ni mataka Rona gita tikina na timi ni Brumbies, pati kena timi ni Moana Pacifica, mai na GIO Stadium, sena G10 Stadium, iyo GIO Stadium go, ni o tina wa en na tolu sanga vulu ka lima na miniti ni vasati au, en ni mataka talanga ni o titiko na vitu na lima na miniti, rona gita tiko kina na timi ni Chiefs, pati kena timi ni Blues, rona gita tiko na FMG Stadium, mai Waikato ngo Hamilton, pati kena o tina ngito, en singa ni mataka na Western Force, rona sote tiki na kena timi ni Waratahs, karona gita tiko en HBF Park, mai Perth. Oyana katini ka ngona katini ka ono ni gito katini ka ono ni waboki otititi ni waboki ni super rugby and super rugby season and yamba kiongo na points table nga liuti ko na ngona ngona team ni Hurricanes and atlima sanga bulu ka lima na pointi Chiefs kene karua and basanga bulu ka ono na pointi Crusaders Vasanga bulu na pointi, Blues tolu sanga bulu ka walu, Brumbies tolu sanga bulu ka tolu, Reds tolu sanga bulu ka rua, o Waratahs rua sanga bulu ka vitu, Force rua sanga bulu ka ono, Highlanders rua sanga bulu ka ba, Fijian rua, namba tini tiko, rua sanga bulu ka ndo, but kena Moana Pacifica lima tiko na pointi, go na points table, and ni mei ya ni dhaba na katini ka lima ni sota sota katini ka ono ni sota sota waka dhanga usartinga na ngunongo ukela ni ndanangai rongoza maive iliasa na mazala ni gito and ni rono vitala notiko and ziwa na kaloko ya na timi ni nrua ka na sota na mbogi nindai watike na timi ni Waratahs arto warata katiko na timi ni nrua ni ohuka na huka uzuriel tongi atama sana gito ratiko and singa ni kuwa nai kalima sanga bulu ni nona ngito kalima sanga bulu ni nona ngito madha saoti nakapa sanga bulu kazi ni nona ngito madha saoti amalitamba karaoke na namate ni nona skoa o totonya tama ya madha ongo amaro taktikina na ngito tiku kino kwa ya ngito ori tiku na kalima sanga bulu ni nona ngito wana timi ni nrua ndareza na line up ni mbongi ni kuwa na starting 15 melituni number 2 loose head prop Samuel Tawake na number 3 tight head prop Tonya Tama number 2 huka iso na sila sila na number 5 iso na sila sila number 5 kapitanyo temo maya na vanua number 1 vilipe mirmira kitene salawa number 2 ili ya dhana kaibata number 8 number 2 Isaac Fines Lele Wasa number 10 Kemo Valentini number 10 Kando Daniela Rakuro number 10 Karua Isikeli Rambitu number 10 Katolu Ngito Tale Oto Tini Ngitongo Tuin Raki Samu Samu Bonre number 10 Kaba Manasa Mataele number 10 Kalimo Isaac Isaiah Armstrong Rabula number 10 Kono Serusi Rabundi 10 Kabito Peni Rabai Mesake Ndonge and 10 Kawalu Choseba Tamani number 10 Kaziwa Oito Nyawanga Rosa ngabulu iso tuai, rosa bulu kandua, rosa bulu karu, simen kurubuli, wapati kei birimi, wakatana rosa bulu katolu. Arto mabuti kuna ngonungo, misaki bode bode, antona na back injury, Frank Lomani, hamstring, o high rate headed, antona shoulder injury, poni pate longa ni masu, longa ni masi bose tiao, mabuti kuna lingana, mabuti kai mare, mabuti lingana tabana, wapati kei epeli momo, ka mabuti kwa onanduruna, nangonungo. We'll be right back.
Ninguém dá nada que tico, o que lá nem lembro bem quem dá a intenção na nada que tico é não pôr bem na canico é não pôr nem só tango na retorno só te tico que na time ni a Fijian Roa, mas que na time ni Reds, é na New Zealand Viva, é na todo o Singapore que lhe manda minuti, é não pôr bem na canda é. Lá está por lá corro, sa asi andina arai, asi pitico bem quem dá na walu na time cabana minuti.

Ya, ndara ngata tiga nanto mo to no mo ne dangi ke nasri ba na seren daulo mani. Sa si tingo weekend na walu en rosa ngul ka tolu na minute. Ke la ni ya le butal nga weekend ta sa na ma kitiko en na mo ni madango na buku ni ya ni sevens ka ba ka tiga mai Spain na Valladolid sevens ka baka dangu sa tinga na ngono ngo ke la ni ya na bongi ni kuwa Aronas timi ni biti nengi tuti ko e na niyo tuti ko na tini kandua en abasa se pasang bulan mini ti se bo tuti ko rosang bulan mini ti metin karo na bungin ikwa ano sa tuti kina na timi ni biti ba tuti na timi ni parani se ko na matay ni ano rosa tuti sote na pulsi karo tuti ko kina en nengi to na bungin ikwa kau kila ni lele besar erana nama kita kena kalau ni kita nebiti en singa ni mataka rau na sote tiko kina kena timi ni Amerika kena timi ni Amerika Aro na sote tiko en habana kaloko. Niyo tina pwane rusang ulu kabana miniti en ayakabi ni mataka. Ngoba na pulsi katiko kino viti. O tina pa en rusang ulu kabitu na rusang ulu kabana miniti. En singa ni mataka. Aro na sote tiko kino na timi ni viti. Kena timi ni... ni... Busetia ni Amerika, na USA Sevens team, singa tambo, anda na resetiki na rosota na timi na timi ni Spain, bata kena matakala tada ni singa tambo eh, angetiki na timi ni Spain, bata kena timi ni Bitya, yote tina urtongi to baga tombo, and bata kata tada ni singa tambo, haruna ngito tiki kena, Spain about the KVD. Oh, yeah, but na gito ni Spain ni Sevens se na Valladolid Sevens kapaka dito rito na ngunungo and may narara na Estodia Jose Zorilla kapaka dito rito na nangito ngo and huku ni Spain Sevens. Tomorrow tau na seni langa kali kay koroy langi na sere rosini tay levo ambong ini ko na numital tinga ni kino kemuni kesa na marama ni sota tingo na Willow Park na buku ni nomuni AGM na marama and ambong ibe naka and tayo kala ni tegu na registration kena beka kay de levo rangole tiku mai bakaya wa na buku ni sota ngo ni mbule binaka ni mata binaka mai

0: PMN Fiji.
1: Se kongo na no dei tuk ni gito e na bo ni kua. Ar to me wa waro bina sa rti kuna ti mile wea vitu ni no da wano e na buku ni World Championship ka na boi dhuri tiko mai Spain e na bungi saranga ni kua. Ro me buke e wale bu sa rti kuna ti mina ndoni bi wata wlivi ni ti mi o se kuli ni sao ke na buke buke ni ndoni bi wata wlivi o Jerry Tuai na ke na waro ta kina ti mi e na buku ni soto tongo. Wari taka tiko kuli ni sao ni arto na sanga me na sabasaba na no arto ngito me kako ni ndo na nroni bi wan romon romo sen tamunta moi warita ke berto na timini viti e na kapitan taktiko terio tamani vilawa na timini viti na sotava na timini vrani se na bong serenga ni ko na mateni nortong gitu wa tombu ratona sotava na timini amerika ke na timini spain and singini mataka ke na singatamu and woni ronan gitu na nortong gitu wa tombu na quarter final and boy dritiko and singatambu na semifinala na waidhuri talitinga na singa tambu na finala na gai waidhuri tiko na singa moniti. Na timi ni marama na Fiji ana sevens, erato na sotava na timi ni Amerika na mbungi ni kuwe na mataini na orto ngito waga tombu. Ni mbera ni erato na sotava na timi ni Australia, kei na timi ni vebo ki Afrika na mbungi ni ruwa ngito na orto ngito waga tombu. Dora ngono vina ka vei zuri al tongi atama ni na ngito ritiko na nai ka lima sanga bulu ni ngito. E na timi ni Swai Shipping Fijian Rua ni rtona sotava na timi ni Queensland Reds e na mbungi ni kua na yoti uti ni non rtong ngito e na sotsota ni Super Rugby Pacific. O tongi atama se ka ono ni ndau ngito na timi ni Rua me rawata na ka lima sanga bulu ni ngito e na wuku ni kalabongo. Mai tambaga talinga dona sko e na mateini nona sko e na timi ni Rua e na Mada Saoti o Tongi Atama ni rato so tawa na timi ni Western Force mai Perth. Ia Tongi Atama e turang ni Niue tiko talinga na sema ni wewakani Longana na Waitambo mai Mbua kandua kan gitu bina sar tiko na timi ni Rua. Na gitu na bongi ni kuasa na yuti talitinga ni gitu we koe nandau ni wewatabli ni timi o Glenn Jackson kamai lewena na timi na ke rono dolu rosa nga vulka rua ka sabari tako ditiko ni sana yu tiu te talanga ni amba ki ni nona vengara vi wangtau ni vi wangtau lithi en timi ni Swai Shipping Fijian Rua kartona sotapa tiko na timi ni Queensland Reds en yu tiu ti ni nona rato ngito en Super Rugby Pacific en amba ki ongo. Kini o tiu tinga na bongi ni kua, ndo talanga na ngono vinaka vei sevuris, nda kilawa vinaka na turanga ngo, ni sa matatako ti na timi ni New Zealand, na All Blacks, ena gitore tiko na kanduna na rao ni nona gito, na timi ni Crusaders, ena bongi ni kua, ni rtona sotava na timi ni Hurricanes, ena sotsota ni Super Rugby Pacific. Kaya o Reese, ni Madho ngo, wana numalisu tali tiko koe, na matini ngona mai lewena kina na timi ni Crusaders, ia sando na ngono vinaka vei kua, ni sa nangitore tiko na kanduna na rao ni nona gito na bong ni kua. Warita ka nandani bi wata blidi ni timi Rob Penny ni warita ki ni kanduna na rao na gito na pasakiti ni nona gito Reese ni sa may rawata na isaw sa wongo. E kaitel ngau koe ni rabuli sarwa buli binaka mai vei koe o iri nandau ngito ene timi na vei ka mai wari takatiko ene loma ni timi ni Crusaders. Ina timi ni Crusaders kena Hurricanes ero na sota talitinga ene mbongi ni kua ene sota ni Super Rugby Pacific. Se kote lango rene tekitaki mene tambani ni ngito ene mbongi ni kua no mnindan vingaravia sinate Wainingolo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndara wadha tika ndo mwono tauna nuku katu nrao ena sere kei neita siri awo tingo wiki anda na vana miniti me dhio na kaloko. Ndo na ngono leka leka ngango kero sana weitala no tiku kini kei ili ya setora ena buku ni wasi ni ngona ni naila lakai mana koro to ranga ena buku ni wakata tomi mana vera rani gito sa tukono mai o ili ya setora ni dhio na kaloko me kero na gebe busa ike kina yenda gina na makitingu me kini asa me dhabu tiku na ino nrongito na timi rua na Timini Crusaders kena Timini Hurricanes nganga tiko na Timini Crusaders ena basa nga bulu kabitu tin kabatiko na Timini Hurricanes karo sa tachiko mena Apollo Project Stadium Mike Christchurch and nambongi venaka ni kokla na ngongoro sa babaro tiko na Timi Rua na Timini Reds but kena Timini Fijian Rua mero na uzuwe ni rara ena buku ni sota sota my Suncorp Stadium my Brisbane and nambongi ni kuwa rana sota tiko ni ojine ziwa ena tolu sa nga bulu lima na miniti.

0: Fiji.
1: Darongo te kanda mo rato na dan rako mo ana na serevito we mama si tingo bi kanda na diwa ena lima na miniti ena sana ta kosa sariani i na koratoranga mai Wellington ena buku ni taki taki ni nei lalakai mai na koratoranga ke ilia se toran da sana bambul saratiko ena bongi bena ke ni kua ni sambul bena ka mai na koratoranga
2: Eu ni sambul bena ka ni bul bena ka na nonda ni sema tiu mai en vingravi ni pamana e ti men viti en bong ni waru buke nei dai batamata tongko nan raki en korturanga via tartar sui sar cinga nan batampatango ia ai tutuku e batampata e se rakangan losi we ni wonua Wampula tiko ni nang pung bina kini skin kuwa libu tiko na gito waru tiki tiko mesarabi talaga nang pung ni kuwa ni taka ni ni natali taka na itagi tagi lang lang kaya ni mena korturanga nang pung ni waru bukay din dai
1: Vina ka kilandar na tiko pung ngano super rugby o titi tiko ni the Wiris na Wavoki ni super rugby nang pung ni kuwa nang ma namu ni madongo bogen tai rosa mai zaba non rongi to non rosota na timini crusaders ke na timini hurricanes
2: io don ngito koko sara ro vrever na timi rua to menganga na mate timini crusaders na vasa un kavitu tin kava don na ka ureida en la vida na ngito to varita ngo na crusaders wilikina na non roto anganga virtu na chiefs Arto menganga ngo virtu na Hurricanes. Sai koe na na patang yang diringi to e tigo virtu e nango na saya rawa tigo maiki nango na na elimination eh rando kaya wir rando wong muri na gito rakavi nango nendo yado maiki na na kena ndo walataki o dei na zurda ke na kota finala Oi, ai, sangue do um baixo aqui na na concurso do Varita com o Irana Timi também. Na cursei de Timi também tipo. Arto o Varita canicua, na no do Rara, mas na One New Zealand Stadium, my Christchurch, na concurso ninguém to tipo virto. Na no do Vikilai, e na to toca no do Tatangomaki. Ngito talanga é mai maruta tiki na turanga naita. All boy ni QS so Severis na i kantua nan rau ni nan angito takatiko na team ni Crusaders. May tambaka talaga ki na rua na skoa. Matay ni skoa tambaka kwa yung may tinia talaga kautyo tini skoa. Na kata duro na polea may nganga ki na team ni Crusaders na vasa wong kabitu kay tini kaba. Nanganga ya sa kautir to da ke kene katolu ni tutu en wili wili na tepeli ni poindi ka ndondonu me nangai mazala ni oti na sotota na sieni mataka o dei en a katolu kava kalima kawako nangolongo orto na harikens dina ni to mainru karto samata itiko en a sotota karuoti korto na chiefs mataka ena sota na Chiefs kina Blues ena kabini mataka kevaka nganga na Chiefs erto na wakandi tekirto tunga na karua na Blues ena luso bane kaba na kay masala na kalima kaolo ena non rongito na timini Reds kina Fijian rua ena bongi sarangani kwa wabita tunga kwa na miniti na kito kina non tamati timini rua kina mata timini Reds may Brisbane kerto nganga na Reds erto na wakandi tekirto ena tutu ni matai kine kaon kerto nruka e sana ngai lo rai ke ka erto na rani lama tada ke na mata timi ni wartas mai serne erto so tatu ke na timi ni pos e na sine ni mataka gona bunu sa mai ato boto kana so so te ni super rugby e sana ngai madalongo o dei merto na lako da ke e na super six ke mbale matai ua tolva limon Ono nga nati merto na lama talaki, merto sa nangyay levi walataka na tolu wa limono na ruo tali na itutu me lama talaki kina semifinal. Rau na matay ruo, rau sa na zengu toka, rau sa nangyay warrati na semifinal, tolu vali mo nor tolu ngai vala taka o zei na rua ngai la mata daki kina semi final ya vala kana kana soto teni super rugby mataka nda santa kilati ko ngai ngai tal tunga kina ni timi mo na pasifika kerto na brambis na nonda mat timi ni rua timi mo na pasifika rau sana senga ni rau na kaudaki kina quarter final sa rau na mai lutu kostiko sana mai dava tal tunga kina non rau soto ta ena mbake ngo nda tunga na super rugby se tostinga ngona vitan lo membro leta na moana pacifica ke na sa sanga itiko ke rawa nindua me vai la bata kiro to me rin toma na non to un kito tal itiko en runo do rosu ka vitu ka ngola na ngona sargango sa rotiko na na kambani en anumitiko ni rawa ni runo to rendua na kambani tiko kino to ro kono ko ken le vita tal na ngone en da un kito en All Black Siliu no ngone pacifica na kanalo consortium en dua ndua na kambani liu takatiko na CEO Vagadzeu li moana Pasifika. Ka vitoko ni tukina ena ndua na sasanga, sa sangaitiko me vitoko ni kina matento New Zealandi. Lauretelenga na vitoko ni mena matento Samoa kei Tonga ena vika vagilavo me rawa ni lagadagataki vaga matentu na kena didiwa kina moana Pasifika. Vale gala kasara, na vika membole tatiko na moana Pasifika, Orto sana gitu ni mataka mai Canberra, sa kote tiku nore tong gitu en soto tongo ene ambake ngo, kanta pao ni tuku ni nina senga ni oti oti nore tong gitu en super rugby en racing sa tiku matana.
1: Tata kukla ni ya muni madhata ngangu, lele buna nama kitiku ene buku ni soto sote lewe abitu mai Spain.
2: Iyo. Ndi na sarangori sa tiga busar tunga ni kuwa na sot-sota ni Spain ser. Na sot-sota ko, oka tiko ena tolu na sot-sota e baka toka itiko na World Sevens Championship. Tiga bumay Hong Kong ena gula Saoti, ngoleng go Spain, sanggay watal tiko en dua, menanggay di pagkavari ena gula may go. Ena kami ni kuwa, to ndolo kina na mata timi ni Fijiana to sote kina na mata timi ni Amerika to mainganga kina Ruso Vulcano ki tini kaziwa e na mata ili nondo tongito e na kabini kwa na mata timi ni Viti na mata timi ni Tangani to nanga ingito tiko e na oti tiko na kwa wala katiko na tini karua wala katiko na tini karua Erto sana ngai sota tukina kina mata timi ni varangise ena mata ino roto ngito ena eka vini kua, ena bongi kua. Voto ko rosa vulu na mini timi tini karua sota kai varangise. Oti arto ngai sota ki Amerika ena mata lele ni mataka. Mber ni roto ngai sota ki ena mata timi ni Spain ena mataka ni Singatambu. Sota ena kati hongo. Nangai lourai ni oti ni katolu ni sot-sota, ta nangai lourai o dei e matai ka rua e rawanai ka tine ka rua, na timi ertou na kautiko e na matai kene ka walu ertou nangai rao ni ertou na wale takitali kina sot-sota ni HSBC 7 Series, ka nandou vokamuri e tumai na lomani ambaki. Rau na nonda mata timi tangani kena timi nele o rau kautiko e na sot-sota ya, Kasatiko na baka ni rawa ni rawa na lama tata kitale ni dhava na sotota ni World Championship. Na varita toko o siya koli ni sau, ni siyanga ni na rawa virutu na sotota ngo, baleta ni timi kethe, erna sangatiko, merna ganga. Merrawa ni ra dhurudake, ina itutu ni matai dua ruo tulwa, dua ruo tulwa. O viti, kalima mai Hong Kong. Na timi tangani. Kembali ato na sanga, merto na durdake kina duru tulba, ena sosoto ngo mai Spain. Merrawa kina nirto nangai mautoka nindo itutu vinaka, mingele ibagadavari na ikatuli sosota, kato na sanga tukina merto mbo ganga talanga, sirto rawata na matai ni tutu. Sosota bagadari tungo mai Spain, sa tiu talanga kina jerituai, le vivu kitiko vi osea kolinisau, ena itutu bagandau ni vivagatavu libi. Sanga ni nararoa mevuka ukaitiko o South Africa, Argentina, Varanise, Spain, orto na timi va karto sa varite gerto tiko ni na sanga nararoa na bukantu kai roto. bole tu ngabi rtona non do to do ro se kwa sar nga mer to na gito sar ba vi na karto va muria na vi ka er to va muli di kina kando na kambimbi na non do to ngarona ne ka ko er to solito to ni va lebu ena ngon ni te sa ti na va ni ti ra ni rto na va ta va na non do to itavi ka ta ki na verto na ti si ja na to sa mai te vu to ka na do na ganga ena bo ni kwa
1: Totoka. Ndo talimba karna tukutuku. Nibe barataka nibe rinwe zaba tiku na wasi ningonu nguwa nubu nibe naka ndai.
2: Iyo. Ndo talimba na sosota baka wasi talitoka na mata soti na sosota ni under 20s. Baka dhuri tiku mai Afrika. Arawa ngito na nondo matatimi kena matatimi ni Afrika. En singa buke lulu. Mataka tiku ni buke lulu vikenda. Arto amai nruka kina na nonda mata timi ni under 20s. Arto sanangai sote kena mata timi ni Chile. En kautio ti nonda tongito en mua chuko ni maza wango. Kila nangai vya chungu ni chungu mbi vembeka vikende ke. Yo, naka e vina katiku kina na soso tongo baleta ni arto li vara utagi kina na nonda mata timi ni mbea na soso telebu ni vrubuka. Kana kai bua dori tipu e nau kulo chulai, chunai chulai. Au wari re tonga mantanga nang gito rtu bua dori kena mata tim ni Georgia. Au sarang tal tonga ena live stream nang gito wat ki Afrika. Rtu sa wari taka tonga na nonda dori wu ni sati wu virtu iso na kilai sa binaka ena ngandri mena paka kuku atake, mena paka binaka atake. Kemka ertu na binaka ata mertu na ranlei ni rawaka ena sosoti ni vurubura. Kalunga tetiko ni sambasi kata kita leoviti ina sosoti ni vurubura. Malata na ukla ni yambaki sawoti artua sama ilutu. Vida na yambaki vitarev mai sangai lama tata kita lengo. Ni teki tunga ni rawa ni na artua puli mai na nortung kitu kume frikar tu suka lisi wanua lewaro teki tali mai na na non do tova barra un per tutto un quale che non so fatte ni gruppo per tutta la cautichina do tale na kaina na magitiki nongo na matatimi mi viti na matatimi le sei qua na ngito na libro gadoritico i quelli di England che Scotland na o una sarngango er to sa zaga zaga tico va ku ku sar na matatimi ni fi rugby che to na vaile sile mai pur na nonda to ku mai Europe ena kena wakarau tekitiko na vika membaleta na soso tongo ka ngona talingango sa ra wakandike vitiko irananda ungito ka saratiko na edhanra ena timi leli musabu la kajivaki ena vita na madha sawati merawa li nangai matata orto na le tolu sabu luka tolu na numitiko mena kajivaki ena vulo chune le tolu sobu ka tolu merto nonga i kauta na mate timi viti kina soso te tolu ena velu taiki ni ndau ni ndau ni vivota ulidi se lusi se ruwa kula ndo talanga na itukutuku laka laka nga au wana numati nga mengo sa tiko na vatavata ira lago samba di lago tiko na vitalo na ozi e sana tauro na ndau ni vivota ulidi ni mate timi ni ruwa mebo kasa na maizawa tiko na mpungi liku ana na nona vi vota ulitiko Glenn Jackson. Sa vare teki tiku mai, ni si vi tiku le vasanga vulu. Era sa wolo wolo tiku ina nona vina kata. Merna le viso mitaki, ena doni vi vota uliti nindua, ena loma ni ambaki bo. Santa vaka ni ni chunga ni rawa ni nanding taki, endua, rawa ni na bukea. Na kia na tostale na mata tim nindua, ena dhabu sau sau, rawka, ena VCCV sot sota ni Super Rugby and I'm back in Mingo Kangolani.
1: Binaka bale bo binaka sar bale bo ile sa torra na buku ni taki taki ni nela la kai mana korotorang na mbongi binaka ni ko klausa badala no ni tubu tubu ni no ni lose tiko sa ga ndombe nga na mbilo ndor sa tiko bu bu saki ngom sa bitara bisara na mbilo mere ni ya sala la musar ti ani bike mundo e mai na korotorang na mbongi binaka ndai binaka bale bo
2: Una vale, una vale, un samo a tomandar.

O klani sa teke busar tunga ngo na non rong kita na mate timi rua na kita ni Fijian Robert kena tim ni Red santa bani ni vina kati ni verito na nanta Tony Bala and na boku ni soto sante na boku ni kunga kati ni kono tiku ni mwavoki o tiku tel tinga ni mwavoki ni Super Rugby and na yamba kengo ni bera ni rita unga i teke bu na ya ni na top 6 Ya abi ke muni na sa sema ha makau tiko mai ni sa na ronga ni na ronga tiko bek na ni ronga vital no tiko betke na no to wa ana someone language producer o Tony Peseta and bogi ni ku na buku nga ni kena na maro te tiko na someone language week and tiko butiko and singa tambungo kana mada ondua na buku ni na kena baka na numi tiko ka maro te tiko na mada wa ni bo sa baka samoa au kela ni tiga buti kono katolu sanga bulu kando ni singa kana ngai zabu sar tiga ni ena singa bora we mengo na zaka tiga ki ena ndo na ki ena launch se tabu di tiga no prokaramu na zaka tiga ni na wali wa lesi ena singa tambu ena oti arto sa to bola katu na ni to il zaka zaka ni to itoka ni zaka zaka arto wa ena PM and Samoa E bida nei tubu tubu ena buku ni kena ananu mitiko na mazao ni bosa papa Samoa sana Samoa Language Week. Ia erto tukuna na na Pacific Center for na Center for Pacific Language ni bosa chiao ni sa dola tiko nongo nongo na enrollment. Wana free Pacific Language online course ngo na 10 week course tini na madha wana kena na zizi tiko na wuli bosa ngo waka Pacifica ngo wili tiko kina na bosa waka Samoa, Rotuma, Solomoni, Papua New Guinea na Niue, bosa Cook Islands, Vanuatu, Vanuatu Bislama, Bangau Niue, ana bosa boka biti, koe tama valakala, hiapo haku, face to face ke de ngo achuna face to face learning vete ke na online learning to sa tukuna tikuna center for pacific language ni ndola tikuna ngo ngo ia duongo 4 weeks course ko ngo ko e baro tikungo vanga na mazawa rurua online face to face raoni ni vitar tarayani wati kira tau na rani ni enroll wana centerforpaciflanguage.co.nz se rani ni email wana courses at centerforpaciflanguages.co.nz wike mini beka na nonda ni vina kata na luvenda merle ya sotu na wosa baka biti merle bulisa tu se okenda saramandanga na itumbutumbu na buku ni wosa baka biti ngoi sanga ni somi abike muni na nonda ni na numiti ko ni ndo somi sanga ni somi ngo e freezer tonga sanga ni somi rani ni na no enroll ko baka satu kunoti na centerforpaciflanguage.co.nz se rani ni email virto mo baka taro and na buku ni enrollment and courses at centerforpaciflanguage.co

seni bebe bo tai se ker serre en ambongi binaka endai ia arto vivana no mitel te komai na tambana ni ovisa en ambongi endai karto ker ker te komenda na gangaro ni sarra en na beba kai sini ka ba kai zori tingo en na internet sen online scam go ya te kongo ya kalandi karta ke te kiti ko ira ra ndo bina katana na ba ko yango ya ba ko yango se mera tereni na fitness fitness sessions ara report ta ke mo bizana le ni bonua ni ra reza na Facebook se ne bola mata ndo na programu ni tereni na na tai chi ka kritika ni kine veira ke ba kara talitaka mera na bola ni na zandra na ngone ra sara message chikina tu ni servir mera na ba kale ni form ra ba kale ni ba le form sara ga bitar tare ni ndu veira na ndu ga bitar tare ni veira na WhatsApp ana ke kirevira mera na download taka download taka indona app ena non telefoni ngome tgai tukun chime vira ni ngo ba kanga taki mera ni ratorkina na be wale wale so ni non rana tereni tiko ya na ngona utinga ra ni utinga na ngona era sa download taka kina na app ya sa rao sa ranga be ira na dakabutiko na dakadaka na dakadaka ngo mera na kobea na nonra account ni mbange ratora na ilabo era tukina a lebu sarna le ni bonua era sa report tika ni vir na ovisa ni yali na nonra ilabo en vuku ni nonra apaka lewe form kar download taka na prokara mongo karto sabi bak salte kitiko weekend ke de sara na le ni bonua me ka koni ndando wa rawe ra ra tu en na beitala no baka ngo en mona liba liba ka mendando nganga ni sara ni buku ni sona vitala no kando ya dhuma iko e dongai na kere iki enda menda do download taka sona app se sona programu wana nonda taliboni arto viva kasalite kitiko na tamba niyo visa kebuka o nikila se sarongoza endua baka itabite kiko etiko en buku ni zaka za kongo nikila niya zala tiko baka lawa kara nini reporte te kireani na tamba niyo visa na namba na ndua lima ndua seba lima rani ni vitar tare ni kina ratalanga ni ni sulia ni tuku tuku lo kuni tuku na za munir ni giringa ber na crime stoppers na number 7 wall and raw 777 lima lima lima ndua ndua ndua ana na bani ren vitar tare kina ke ba kani sang ni na kata mena torbaki na ya za muni be ba na numira ramba tiko be kenda na buku ngani kena baka ngata kitiko no mona liba liba menda na ndonga ngaroni be ira na ndo be ba kai sini tiko na internet net sen online scam do online scam ya kundo ngo ya sarte ngo ya kala ndene ngo ngo karto sa rete tiko na tambana tor tiko na tambana ni obisa bisa bata ni tuku tuku me bira le ni bonwa ni sa me ya le na non re la bona non ra kaunde na buku ni non ra dano tak na app ka tuku ni bira na non ra baka le form tu en tereni ni taichi Chale mareau, rewa nongu vanua lumani. Motiko bikenda ona na miniti ya me tini na kaloka na mbongi vinaka ni kwa vinaka vale vuna siya mutiko mai na PMN Fiji sepa manavi tia na mbongi vinaka indai.

Rosi ni ko doma nongo baka mawa si bitingo weekend na tini ena tolu na mini dewa. Da da mo ingo nondonga wasi ni ngona ni rongo sere tali taki mai beke muni ki beke muni rani ni ngir mai en na seba wala nan rau sebe sebe seba lima tolu ndua ki baka ni beke re sere se ni bebe wutai ena sere ena bongi bina kandai rata langa ni ni wala wala mai ena ni to wala mata ni message mai kina ena PMN Fiji rani ki tau nangai wile kana no muni ya a kere serre se bebo teina serre en nambongi vina kenta we bambula raramba kede a we kenta kede sara na sema tigume nambongi vina kani kua we bono adabu soti ni sema tigume ikina ni mbula vina kani mate vina kamae vina kamae lebuna vito koni tigume ena bata bata vina kango ni PMN Fiji na we mbongi kede sara ni barombuka mai na tolu kine tini karuwa na kaloko en ndo rongo tiga ni kina en nomuni steseni Ngoe o Kalandi e na ndose po rua pointi rua na FM da mbule penaka mai whangarei e na ndose po tolu pointi ono na FM mai Hamilton ni mbule penaka. Na se amatiko mai Hamilton e na bongi penaka ndai na ndose po tolu pointi ba na FM batala kena mai tauranga na ndose po tolu pointi walu na FM. Roturua ni mbule penaka mai Roturua e na bongi penaka ndai. Penaka ba lebu na se amatiko mai na ndose po tolu pointi ziwa na FM. Mai taupo e na ndose po ba pointi saiba na FM Hawks Bay e na ndose po tolu pointi ziwa na FM. Taranaki ni mbule penaka mai na Taranaki frequency batangaya do se betolu pointi ziwa na FM na manwa to region ni mbulu binaka do mbulu binaka do se betolu pointi ba na FM Wellington and do se betolu pointi bitu na FM batana kina na do se baba pointi ndo na FM do mbulu binaka my Christchurch and do se baba pointi ndo na FM my Dunedin and do se betolu pointi walu na FM sanga ni ngole de kem do my Invercargill na bong binaka ndai and do se betolu pointi ono na FM sanga ni ngole de kem ni na do se matik mai and a live stream ni pmn.com .nz ni sema tiko mai vanua ni mbule binaka ni mate binaka mai batana kina bikem ni na sema tiko mai nebe se buruburu so mai na toka la weloma mai bikem do mai Australia na do sema tiko mai barani se batana kina mai UK ni mbule binaka binaka ba lebu na do bitu ko ni tiko mai na nonde bata bata ngo na do bata bata na lebe biti en na bibu no zaba nga nda sema tiko mai kina en na mbongi binaka ndai Bonga ke munia ne bele taki nei Joseph Wakolo en serite sakandre ni sibiti ku bikenda ne tini en onon minute

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: La rua de te kana tomar tona wonga ke no bukalo en serem bi mai ko suba we ke rivo se tina serili ko te sakandre ya wat ko nyo o chosefa we ningolo wa ko lo kwa lang seri en don me we ningolo o ke reme busa tina bu ko ni ngo mal malumu en vo na mata seri na wonga ke munia ia na seri tar bango abo te tigen ki na be solo rendindi bin ko vale bu na mes ti mai solo rendindi mai hamilton bula bin ka saula Pena ko vale bunando vito koni tiko mai na bata bata pena kango sa na numi tiki niki no kemuni o tara kina kina no muni bu vale na bongi pena ka yandai pena ko vale bunando vese mati boli mai kando vito koni boli mai na bata bata pena kango na PMN Fiji se pama na vidi sang ningo le davi kina arto na marama ngo repeka rongi za losana na ngiri ali ti chese vate kei lite heni bono pena ko vale vike mdo na marama nando vito koni boli tiko mai na bata bata pena kango ni PMN Fiji na seri tarapa gosa po titikin kina wiki mundo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kia ana tō mōn rātou. Nā wonga ni ndalei wangani e na sere ni kawai kamakamida. Sibi tingo wiki andana tini e na rosanga bulu kawana mini tia na mbongi iwe naka enda. Ni mbole wenaka na si amatiko mai e na yaka vio e na mbongi iwe naka ni kua. Be pambole tika ni be ke mdauna si amatiko mai ngō mai otara. Be timo zilala na mbarabi. Viti ni atale ye ului tana na wii. Ana ni se tana na taba na wii. Ili ki mike i kukumichi. Arato tiko mai papakura sanga ningole za virona vio tini. Omo se seke lui sa va isa mbadi ndani sindo ndotiko maramatau otara na bongi vena ka nda isa ngi ngole dabiki no rusi ngla ninga desert tiko na gold coast and na ngonongo ando sana no mitiga ni vita mani batala ke ni ke mundo na na vu vale ke sar sando sa dabu tiko ni na lala na barabi tapa nui tana ke ni bi ilikimi ke kukumiti papakura na sere tarabongo ndo sa te tika ni kina na wewe kani ni wese mati tiko mai en bongi e vinaka endai tamaru tono bonga ni ndala indaki ndaki na wei tawa se ileba wate ke nando mo isolo komi tatoya ena sere na mbili mbili meno mdo ena bongi vinaka endai vinaka wale vune se mati tiko mai ena PMN Fiji se pamana viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dar rode tikana to moi solo komito to ena serena bilimbili o ke lani e vanta ka pena sarting o maramatau mai o tara na e paka tangi na bongi pena ka ni ko pena ka vale bikem revitini na ker serite mai ke ne pepo te serena bongi pena ka nda ena serita rabongo sa pote tikeni be mela ya mundo gona na si nambando o mai nepia mbule pena ka mela o klani ngande tiko mai viti na ngono pena kongo sing su tiko ne no na ulu matua o penia si mundo ando sa pote tikani na seri tarapa ngo senga ningo leza wiki mni kethi sara na ngoni ni rewanga ngoni bulu yote me rewanga ni warromu tiku mai ni siamu tiku mai nambongi vina kendai malombu la ropate vina kawalibu na ngiri tiku mai ke na kiare seri na pipote seri nambongi vina kanikua seri tarapa ngo ni sabote itike nikina

vos te ano mos na song song ni maram ni tamba daka daka ni loto ese leo kalandi usato wase wase sino ti Methodist Women's Fellowship AGM kapaka dori tingo ya kalandi na Willow Park au kla ni ra Nongole sarti kumi ba yawa lele punan maramatina meramiti ko na bossi ngo wakambulo tika ni bike mdo na marama na Mrs Tumbe bata kike mdo na marama to ngole sarti kumi den den and na buku ni bossi ngo and na moni mada wango na zabo sarti ko and na singa moniti. Asa ni ngole zabe na ser tara butal ngango apo te tinga na numi tel tinga kina o andi tau ngo ele bien bolo tangi di en na bonge bi naka en dai bi naka vale bu na barrong tik mai a sa a look forward tiko na ready ke munitale na me rodi ke munitale en na studio en na maza o moyongo na ser tara bongo sa na numi tike ni kino ke munike na numi bu vale au klani sangara bi naka na songo membele tira tu tau kausa abe bote tiga na ser be ke mun doi en na bongi bi naka ni kwanto mo simi roba na ita na tabita bi mena tembara me no mun doi na bongi bi naka ndai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mana tu nampung gakam ida ke mata nimbola en sere ni rosi ni sawa sabo tengok weekend debut na miniti eme tini kandua na kaloko. Au kila ni sebab kata ngau teling tengah nangon ngono non rongito na timi rua na timi ni red sebab teken na Fiji rua na waktu kembali kanggo e rosa ngabulu ka tolu na miniti me nangkai zapa nangito ros na kainga na timi ni Reds e rosa nga bulu kawalu ka rosa nga bulu kawatiko na timi ni Fijian Roa kila ni ndo na sote pinaka saranga rosa tatikina na timi Roa e na mbongi pinaka ndai karo sote tiko na Suncorp Stadium mai Brisbane sa tosa daki sara na kenda tau kai na Reds kina tolu sanga bulu katolu ka rosa nga bulu kawa na timi ni Roa ya na seritaraba ngango sa pote tika ni kina na wewekani rua o tamai cheke ki tamai mendi na bongi binaka ndai binaka wale wiki mrau na wewekani na ndau weitoko ni na wei semati politika mai na pengu ni kete sara na pata pata binaka ngoni PMN Fiji sa na ser tara bongon sa wana na no mitiga ni kina batala ki sanga ningole da berto na bubale na benga rabi mai ya Weymouth o Lemeki o Lewa abate kerto ni sul sul Luisa o Stereo Josh o Naju batake Lina do sana no mitel tiga na ser tara bongon sanga ningole da bi norto tata na ngone o Filippo Ramua na be vuno da bonga ni barong tiga mekina turanga to bata na bongi pina kenda ini sana numi tel tinga ini en na sere tarabung go en bunge bena kenda ai tangi munre ninda le roro biko takiko abo tingo bikenda ilima na miniti mitin kandora kaloko ni bulu binaka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndaro wa te kana to mona to na bonga ke nga we loma ena ngai kasa ni na ida si tingo bi kenda na tin kando ena lima na miniti ena bongi vina kendai a o te titi kunia wo ni venga rabi ena jaren tebel ni venga rabi ni PMN Fiji ena bongi vina kani ko wa bini vina kataki tiki wale bu na nomini be sema titi kumai kena be toko ntiku mai ena bata bata vina ngoni bulu vina kana sangai sema titi kumai ena bongi vina kendai a pono zapanga ni sema titi kumai kina ni bulu vina kana live sema titi kumai na live stream ni pmn.co.nz na kavale buna vise matiti kuma vikem dona vitinani ve mbuni my bundle wetlands my Brisbane over sema da wanga nisani ni rono vitezini na ma kerto no ve tinani na roko zina bila kemba do mbule bena ka bena kavale buna ndo sema matiti kuma ene ve mbun ke desara ni barombuka en na wata wata bena kango a vikem do na pokara rongo tiku mai a fangare hen do se butulu pon dio non fm o poa sa wanga e si a choni timoje josho wanga tima josi kisila do mbule bena ka bena kavale bena do se amati ku mai na mbongi bena kanda sang ni ngole zabiti kina na mata wale ni master choni a tawa kitini kena no muni bu wale do mbule bena ka mai ne pe mai hawks bay na bu wale na e ba katawa na e ba kula mbule bena ka tana kina be tira rale meki kena no muni bu wale a batana kina na bu wale na zawani kawai do mbule bena ka sang ni ngole zabi mena korturanga mai Wellington na mbongi bena ka ni kwa na Mr. Sailele wat kena no muni bu wale do mbule bena ka na ka wale bena do be to koni kena be sema ti bule tiku mai na programu bena ka ngona be mbongi ke sar ni barombuka santa ngol zabi to na bu wale na ya Ilias Atora o maramata wa sena te batana kena be ya Samu do mbule bena ka na ser tra bu ngondo sana no mitel tiku ni kina na mbongi bena ka endai.

I'm in Fiji. No mo la mani vale, nando mo ia Matthew Salauda. Sa si biting gawi kanda na tini kandua and na tini kabitu na miniti. O kila ni sabulak sarti ni may zapa na nonrongito na timi rua na timi ni reds ke na Fijian rua. Abasa nga bulu kalimuti ko na ngonongo na timi ni reds. Rusa nga bulu kabati ko na timi ni rua sa mo sarti mga ngoy tolu na miniti. Pasi tolu na miniti me may zapa na gito and na mbongi binaka inda. Ia tamanita la nonda bina numi and na sere and na mbongi binaka ni kuwa. Na sere tarabo ngango ando sana no mitiga nikina na o Richie ke Andy Philo Smith e Mangre Walter Chun ke Abolina ta e Mangre talenga asang ningule zabi Olivier Mbola tangidi batikena no muni vuvale na mbongi bena kendai bena kabali bona semitiga mai Mangre na mbongi bena kani ku poka tala kina be ya Ruthie Farrell ni mbola binaka binaka mali mbola sema tiko na anda wita kwa ni politiko na PMN Fiji asanga ni ngole zabi ne maitengi za kimba utalanga na mbongi binaka ni kuwa ke singkila ni singitiko rabo tiki kenda asanga ni ngole zabi Mosese wata ke na nomu ni Lenny Vale na mbongi binaka indai watana kina na turanga ni mbua turanga ni anganga tiko saramai na Auckland West na mbongi binaka ni kuwa we roti wat kena nomu ni Lenny Valley o Charlotte mbole binaka na seri talanga ngo ni sana nomi tike nikina na mbongi binaka nda isa ngani ngule thabi turanga yanu o Malcolm Andrews o kila ni abaritaka politiko o Malcolm Andrews na nona ibola mata na vidi na singa sa awo iti nisa mai mai zaba toka na nona vingarabia na buku ni timi ni moana mai and non am vingara mi bolita come na timi ni moana na vidani singa saudi clan dar kila bena katiko na tala non ni non to sa na me ya na vita vita la non ni kena fan te kitiko na timi ni moana se la kitiko na ngongo ya da apaka ni vina kitiko ni be ya turanga yanu Malcolm Andrews non mi parte che ti ne sa mai so che poco doni so doni venga rabi ni to tocca non rabai ti tocca nel vol mate na turanga yanu watong gona bi kai pare ta sa mai so che poco doni so doni venga rabi sa mai rabi nei dam dam ni bitu bere ka sara suru no ngu man man tambo no belo mi va ta kel kila ni sa mai va in doni lesi lesi ni venga rabi to tocca poco oti to tocca va bin bin tal tengan bi kemuni to ranga na ndo zingoma tu na kere kere ni na PMN Fiji na buku ni na no na ndo ndo bi tala no kla ni na to manitiko na no nda to ndo se amatiko na bata bata bi nakango ni PMN Fiji ka sa na no ni na no mi tal tengan kemuni ke na no ni mata bo vale na mbongi bi nakai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Queenie featuring Simi Rova and Serendiva Lotu. Sabi mo matiko bi kenda neten kandu ay nambong ibe na kenda ay bi na kabali bu na bi sema titi ko mai na bi na ba rong titi ko mai and bi liba liba ni 531 PI and bong ibe na kani kuwa iya abi atakaro atakatak nga yani na itiko tuko mai virto na tambani nra kaya na kabi ni kome bala titi nga na iba karo ni uza taumbi bi kimuni na we kanda mai na South Island and mai na singa tambu ave ke mundo mai na na Tasman district northwest of Motueka na heavy rain warning ve ke mundo for 41 hours te go mai na mataka ni singa tambu katol singa bul kando ni singa ni polome me ado bona rona kaloko na mataka lile ni two city na makiti ko ke na me ndo na taumbi ti ko na uza and na ve banua avaka na Tasman district na makime na tumu totol sarana na wai and na be uzi wai e so kana reni na makita liti nga me na lubu na vengo ni sala and na bibu nolo lubira sakere tika kina be kemu ni and na puku nga ni kena na ngangaro ni tiko na nomu ni be indra pa yaki o nangau nangu orto sa viva sala teki tiko kere ni baka sabata teki na na ikeli ni wai se na ibaka ta watala kina na no muni gutters and manendele ni vale na buku ni kia na baka baka rote ki tiko na tau ni uzongo tiko talanga na ibaka rongo vike mundo and rangers mai bula go talanga mai South Island tiko bu mai na hekabi ni singa tambo ya dhapa na mbongi lebu ni singa moniti na makitali tinga mendo na na mena tau mbita li tinga na uza vike mundo ka sengani ngulai sabi kemuni na waki tiku tiku mai na Richmond kena Bryan Rangers waka tala kena na Rai Valley soli tiku tala tinga na ipaka robi kemdo mai na mbongi ni singa tambu me adhoba ana mataka ni singa tu city weba sala teki tinga na tambana ni Draki na buku ni muni papa wa rau teki kemuni kemka ni kila ni tiku na pibu no elolo virsai elolo virai so kando lubu rau na buno ni tiku kina ni toso and toki dhaki na bunua rewa dhaki se na pivu nua so sana paru te kitiko mo ni narini ndewa kina me ni nanama kitiko na luvu ni be ngoni sala na be uzi wai so na be baka taira na luvu tiko kasa kere tiko na nomu ni ngangaroni na buku ni beto siaki baka tala kina na be ndrewa yaki and na mwani maza wa mbala wongo na sere tara bangonto sabo te itike ni kina be ia anda sana numi tike ni kina o tamai bilibe tamai wadisane tamai tumbuna te wabitan rondol ratu manasa o rusi o leo anda kua abatala kina mosese na mbongi pina kani kondo mbule pina kani turanga biwa kani anuita kani tosa pina katiku na vinga angara vitavi na soso yungo na mpeka na mbongi pina kani ndai ndo sambule pina kani sere ngo anda sana numi sere tike ni kina na mbongi pina kani kua

0: in Fiji.
1: Bauna no mia o ke ndo mo yino ke tambua ko te me bikenda ngon ni sabo ro sanga bulu na miniti e mitin karona kala ko na bongi bena ka ndek lani sa mi sa bana non rongito na timero timini fijen ro o te kene timini reds mai nganga te kone timini reds na basa nga bulu kalima ro sanga bulu ka bati kone timini ro o klani sa mai sa bata te ngai kya na non to mai ngito en na season go e na ro non do ro non do lu ro sanga bulu ka on na timini ro me bukana ni to sanga ni kambadake en I tutu e ngan rebi mera tau na ngitu tali tiko e na bo na visa tali e na maza mingo. Ia, ndare dhe babi ni pinakataka na nore tau na babi ni pinakataka kere tuna zorbu e na buku ni ngito sa mai rawa e na visa na na tini kaono na mazawa e na sa otipa mingo rangitu tiko e na visi vei mazawa e na buku ni ngito ngona super rugby ka sa mai zaba tiko ina bongi ni kua ya ndananga i saravira tau tale en rono ndolu rosa nga bulu ka vitu mebaka nga sa adhaura ka tiko o ile sa tora ina ni roa vitala no tiko an baki bingo sa rando tali tinga na nondo tau bebaka tinta wimni bebaka tabuli di kabo na tibi ni nrua en kwa na rono ndolu rosa nga bulu ka vitu ya en seretara tali ngango ando sabo te tiga nikina na na vive kani ando se amate come ngori mai way mouth milio se le mimba o te mai edi o iso a una o seriana ave ya ni me ba ke mamo ni ko ta na kine vi papa ando le da sang ni mona da kine na bo vale na venga rabi o le me ke le avat ke toni sul soli ando bo le venaka na bo vale ke sara en na bo ke venaka ndai

0: PMN Fiji.
1: Ndo mo ino ke mbara vilala en sere borboro malau kei vo. Sa vo tingo vikende diona miniti mitin karona kaloko. En a sere talanga sana meitha vo tikina nungo ngono ni venga rabia na mbongi vinaka ni kua. Ve babi ni vinaka tikina ve kemuni na vuku ni nomini ve toko ni ke na ve semati politiko mai. En PMN Fiji se pa mana vi tene ve Singapore mbuke sa sara. Maina tolu kina tini karona kaloko. Babi ni vinaka taki tiko ve kemuni na nomini ndo ve toko ni politiko mai. En ve kito unando ni venga rabia en ve bun ke sara ni barumbuka sa le butu ke nela loma na bene ni vinaka ni nando mo ni madha mbala we kenda waka bu vale na mo ni madha wango kana maruriti kuna mbula ka ne be buno za busoti ndangoli kina menda maruta ke kina na baka zangi zangi mo na mo ni madha mbala wango ka kito sa bani ni vinaka tike ni nando we nga rabi

0: This is PMN Rotuma.
1: Richard and Leho, Oki to Tene Osu to Atukwane, Hoisaka Kingdom is Facebook Live, TikTok, Kasitene also to the Kwane Kaka Oka or to Tak Mota. Finally, Hannes Marotek. Yanka to Am Noki la Ya Tak Mo. Kai Reko Fiang Viverta Hoyo e TikTok ta. Ma Tinao ni lead la ya Yolala Mosa ne Talalan. Mata Yama, oh, la ma Tak Mo, ne la ma Hannes and Oitu. Matangorila, ya kaka tangwahe oka feang tiis la tu paone. Hannes Marotek e reko. Hannes Marotek e reko sasing tiis le ya tiis te man ngarue feang out TikTok ta. Mahili se au la rea ngarue ta asoko ngarue ta. Ka feang out ta he la homes as ngarue ta tapi ma. Ka oek se farua e reko hoi whangangat ni a asok fahia. Ma is inia ne ngaru te is e hanap ne os ngaru e fiti is yusika li roi ora ngaru e afex e YouTube. Ma ngaru te kat tungra ne. Ma hei ki pui ka lit a hei la hoi e soang. Nambane empaisane nam la Rako ki usi tēnau stua ta kua ruo volume, hek ruo liom hif, 2854257. Mak ne os li ruo e asok la posema la foi e TAMJ Productions e YouTube ne. Ka Oek se tine usu o takoa ni hoisa ka kinga me lalanga ni micharente. No mo TikTok o lante elfi, notch pause e ko hunta. TikTok ta tala tuaka oka tala veh. Veh ma e os ngarui te pengte ma tala dilita os TikTok ta ka haela. Oek ta pima si sisingta Barbara, chese ringa moto fufayek se e tenga siem os Facebook Live. Ka olum hena hanua lei ma osahenta sasingta fuatavaria ka katmau ekra Wilfa ma osahenta Lisa Chone a michere ni lei te tene osu tu atakoa. Makat ni hoam se tene osu tu atakoa e reko omus a famur ni ngarwiti e os Facebook Live katabin pasos TikTokers Hose ni oe e reko o sa hoyon maflili kat pora la chow e lalang ni micherente. No ka os yo ka computer ferif mata o Hannes Marotek ka le yate ngohe ravatia e liyum si ngarwete ka computer tokan le la ngarwe ne. Mata no ka o rei ka computer ne camera siring tisi kong mole ta siring e mua Hannes mata o rete ka o inyave ngarwete is So sing ti rika la rabatia. Ka, makat ni hom si is lang ni micherente hosa ni oi Rako Pacifica. Micherente le te is Pamana Rotuma.

0: New Zealand on air, e hoia sawanga.
1: This is PMN Rotuma.
2: Ngāti tako a menet sang maliam se he roa te lalang ni Michirente. E lalang ni av te mak ta chau ma ngō mak mak e tū kata hoi whengang ma sa singti e TikTok e hanapate a meur ni os whiang rutuam tani. Ma sa singta rako kim yo hat e puk ma puk hata puk ha rutuam ta ka tape ma se live ne aso ke TikTok and ring live ne aso ke TikTok feang ta a feang arta ma feang pa ekta ma feang chaura rata ka se ma oite amis ne kat fe feang rutuam ra e reko atom am call se ma efeng a fifista ma feng fita ma feng tene ko nang feng ma awa utut la pola la feng o ina ne lang ne tam kono hang ta am se ek a ma ma ek ngo a ma ek a feng rutom ta la feng se otoli herua e reko pa isla a Mauria feang te lalang na tamkono huangta. E reko kat pora la liom la ea e ngā ruita o fing le famori feang rutuam o swami rutuam ako la feang rutuam on ta nono ka kat kamatra e lalang na tam lalang na to rita ni lalang na to kono huangta mata ngoa maha ek po feang rutuam ta ka ngola la ta pima se TikTok e reko ngofu pe fiti ngofu pe fiti mato ola io se ka feang rutuam ta andre ring kat inyara a feang ta makola hul se feang fifista ka e TikTok ta ngo rak feang ma oi e osa hinse seong ne fupe rutuma ma rak e rutuma Matete amaru hai fengang ma sasing ta vi is providing different spaces ne la pola na au la feang rutuam la pola os famur tu famur ata kwane a parak feang rutuam ne kat fe feang rutuam ra e oris kauno honga la pota utut la pola iris la rakwa la feang e os feang ta la meur feang ta kala lele feang rutuam ta ngo am leum se hanuti fau ronghul ma fuma vehia mai la lang ne fau ronghul ma fuma a ma ek feang fifista e reko a hei leum se hanua ma kola feang fifis la po ngarui lele la veh rak lele ka ati se hanap ne po ngaru ne malala ma feng rutom tala la mao ma ke reko kada ma ekra la lang ne tom kono wang ta feng rutom ta ma ek on kam ta ma ek a ma ek feng fifista la pola ve a rako ma raksok ekta ma te leum se Leum se TikTok ta ma ta pose ta utut a la pola feang rutuam ma elsa ma la tiene terene no kan o taf ma ta a la sei TikTok ta la awa os a ko ruang rutuma la pola suruf la kaha ma feang rutuam ma ir feang ta ande reang sir ma ka oka e ko oka repo ma tango ea ka se vi la fak masse nga rete is. Ayer ne feang rutuam takat notchra, ne feang rutuam takat hot rai po, ka e reko pa is la rak la, a me ur feang taka, tape ma se iris ne oris feang rutuam takat hot rai po, la rakek ne feang rutuam ta os feang a manono ka iskal ma mafrasi la feang ma takal takal rakek rasi is ne is kola kamat os pa rak feang rutom ta kamat e is michirene leitse henta ngole glory kiri kiri roa os nua ia e maori michirene leit si os makoi nang ne noh e kiri kiri roa he, mwai kato kiri kiri roa oire tekne os noh mamahan ka noh ne ni ilalang ne micheren he loved is. Minit sang mata si he roheta la la vahe is ilalang ne micheren te. Makat ne hoam is la hoim hoi e kipika emo a hei te hanapat ne feang rutuam ta. A meu ne feang rutuam ta finglele mata rak okim. What have you been doing to keep the language alive? Kanonoka au telefon heta villain e o CEO ma te angang se Arne Rita ma good night se e pönglele se e hoi ek tak ma tak mo ne ka tino hand ma isla ea I ake for os ne ma mafla mo

si. O sa sa sing te e TikTok ta io ka screen te te ma screen screen heliam. Screen heliam se screen he rua ne telefon he rua a screen he hif ma no no ka screen he ka ta finex mosio screen he taru o fol he kliam on screen he on la lagni studio la aso kwa ngarue ma screen he rua se screen ne telefon he rua screen he vol ma no no ka yo ka Muff on le yate yo se ka reang la cross up and down side to side ma ina ma screen he volute ma no ka la hoi minga savat la non ka screen e te screen e kaone pe pe ki e kapakta e lopo au fing lima se ki usar se ngo ka la ya se se ya ya ka se fa mori screen eta PMN rutu mata a mene axe ne ka o ka tipo se tene o sto ta ko e o mus hanisi ma fa fa ne ngarute lang ne ngaru e lang ne e os ngaru e lang ne micherente ispo ma ha fingang mas fa reng ro e le chese ringa moto ma kresi tuni e hanap ne mak ne palmere e lalang ni tirani te i. Mak te hen mafli le, ki pui kai kota la a foi mumwase, fingle ma tala se TAMJ Productions, ta naaf se os chat ka la nata pe ma se os, se os ngarue e PMN rotuma, la pola isla yose ne, ni ma a foi se maka. Hai fingang ta farua fiang ek kam kamatang ni ora wafse maka ma hun ne he makta ma ora ai hei te reko ora hei se avate mo e hanap ne he maka ma asok ne ngarui ne, ne maka ne e reko is ina ne AI ne i e reko AI is taking its space as well in terms of Rotuman music. And so these two gentlemen, these two young artists are speaking. It also provided the opportunity anav la pola os sasing ti Samuel to keve la rakek ne yo pangaru ang siama os fahareng roi avle le pouts is pa merotuma la so ek os platform tu tua takoa os utu tua takoa a la pola ut okia os ngaru fa krotuma se mo ma isina ne ngaru ne faro e re ka teng era ka ere ko ngaru le le ne asok ngwa he nonoka is pahoya sawang a sitini ostu atoka ne pahoya sawang e hanap fak mone la pose mala empaisa se namba ne telefon te is ruo volume hek ruo liam hif se os ne noh e hanua e la pola iso ek e mobile wallet se o ne pola iso ek e mobile wallet is one of your options ka la pola iso ek te pima e world remit ne world remit la pola hoi suang se os far roi os koinang rutuam ne he, magma a soke ngarwe ne e hanap ne maka is la posima la hoi suang te pima se iris ka hanek tiet ne leum e os piris mene e fiti e reko long weekend fingle le mata mato se e os la lau e sala se au ne ul motoka fingle ki pika e la ul motoka masi iom ki pika e ul motoka ka foyek ma wose umola la soko kif o lata ne ka e tape masi os Famene no e hanua av motite is ina ne av motita ka kopta tape ma fa o fa av motita fingle le ki pui ka kopta ma ai so e ke pulol ne no notch la ai so e ke av ne e a hua motka e la lang ne ka kopta ya la fingle ma ai so e o fog lights famere ne yang a hela la la lang ne ka kopta ma la full beam ka full beam ta kat lelera ma fingle ma ai so e ke o fog lights ki puka ya kat inara kel kelang ne fog lights ne button ne fog lights you say google

you see YouTube. E reko ngola sui ek, manomata e ursi engine o motokata, ne? Mungkal sui oki fra, ka fingalele engine o motokata ta e la urwa. Ka fingalele matalasi YouTube, ne Google, la hoi suang, ne suyo si ta famorit, la se o mechanic, la suyo, ne fog lights la pol ek ta pen. Ta angach ta ko os nga rue e la lang ni micheren ti far langach o itu la olo lumek os meur tu tua ta ko la pol is la hoi ke liang hoi ek e nga savat la noan. E os nga rue e nga savat la noan oire tekne is la pola hoi fingang ma os hente siang ne mo okia nga rue ne rotuma language week kakat mau ekra Kar mau ek tapi ma os fat is kunau John kunau ne taaf oka mak ma oi e kunau ne kunau vibes e YouTube la pola is la hoi fingang tapi ma ne kata ang lalanya sengaru e ngasavat la non ka hoi ek o ek sitine os tua ta kwane na amusava la is la tiang se la lang ne micherente siavati is la hoi puang hoi ek e ngasavat la noan fuamus Malalum. Te is la lovi e o hefurani.